0: Kendimuka na emissor provincial de Maputo, Rádio Moçambique, e 102.3 FM e 1008 onda média, cumbe com a internet www.sapo.mz/Rádio Maputo.
1: 5 horas na 5 minutos, kunene selishile mwingisetu okuranzeka na lixeke, swa sinzisa kuva ukhindlimuka utiranzela mitirho ya wena ya siku lin'wana ni lin'wana hi wolu nkama lowu u nga xengiwi hi mbalu se ka titimeta hikuva se hi nghena ka vuxika hikuva ka vuxika ka titimeta nghena kutsongo kambe leswo swi nga siveli ku va u tilandzela mitirho ya wena ya siku lin'wana ni lin'wana hikuva se lixile wo tivonela ni ko ku xweliwa hikuva mhaka leya u yi kumeke tolo ya maxapa ku cincanga nchumu nyamuntlha nakona ha tivonele hikwalaho hi gongondzaka hi ku hlakahla hi vula leswaku lixile u fanele ku va u khindlimuka

Sakarata, sakarata, kola u fanele ku va u chivirika, u fanele ku va u tikarata hikuva hey, hinkwaswo swi lavaka ku va u ni xibindi. Hikuva leswi ku titimetaka leswi. Loko wo mina ni lava ku etlela nyana hikuva kha titimeta, kha ta huma dlambu. A dlambu la u xika ri ta huma loko swi ku hi. Hikwalaho zama njhe, phoke loko ri leswi u nga baleka kaya manjhakazi. Oku naya ka maputsa ah lomo ka maputsa ka xanisekiwa lo a swi yantswile nje loko a u tshame ku kaya loko lixa u ya kuma singweni na mamani mu vona swa ku munga endla yini hikuva lomo ko xanisekiwa swini usiwana leswi swi humelelaka vatsongwane nkamalo se va nendleleni swibakidana swa mashamusi ni swibakidana swa mabishkoito ni swibakidana swa mabolo swi zama ku kuva swi famba swi xavisa swi zama ku kuva swi famba swi rendzeveta hi hela ni yo hweti male kambe kuma kwe inxanisa ukulu a hi ti voneleni kambe hi fanele ku va hi rendzeveta hikuva lixile.

0: Kenjimuka na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique.
1: 5 horas na 20 minutos. Kunene mwingisetu wa kuranzeka. Ufanele kuva uhloma. Nga kohle swikomu. Nga kohle maregador. Hikuva hi wonka maluwa kuva utsutsuma. Utelandzela emintirho ya wena. Nambu wena uya ka masin'wini, wena uya ka ugweveni, wena uya ka ntirhweni. A nkama wa kona hi wola kuna wun'wana. Ufanele kuva ukhindlimuka mwingisetu wa kuranzeka. Sweswi a hi kumeni nongonoko lowu vulavulaka hi kola ka kuva hi tiva leswi swi humeleleke vayakitiko lava kumaneke ni ndhambi ku sunguleni ka lembe.
2: Anjangwini hi ku gehe hi bula hi nga van'we.
1: Akulosa mwingiseti wa kuranzeka wa emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Hoyo hoyo ka nongonoko wo rhanga ka wona hi nga ta vulavula hi mindyangu yi taleliweke hi mati ni leswi i swi endleke a ku va yi kota ku huma ka swikarhatu swi vangiweke hi ndhambi ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona a xifundzankulu Maputo. Nongonoko lowu u ta empfhukeni hi wa wumbirhi hi 5 horas na 15 minutos, u phinda hi wa wumune hi 22 horas na 10 minutos. Kola ka xixayina xa vuhaxi xa emissori provincial de Maputo wa Rádio Moçambique ka 102.3 FM ni 1008 onda media. Nongonoko lowu u ni nkongometo wa ku kombisa swifuva swa vayakitiko leswi va swi endleke a ku va va huma ka swikarhatu leswi swa ku taleliwa hi mati. Ku fambeni ka nongonoko lowu hi ta ku tisela ta mahanyela ya vayakitiko swihena swi landziwaka loko ku tshuka ku humela timhangu ta ntumbuluko ku fana ni leswi swi humeleleke ka ndhambi ya nyan'waka a xifundzankulu Maputo. Nakona hi ta kombisa mavonelo ya mindyangu mayelana ni leswi yi dyondzeke swona hi kola ka mhaka leyi leswi yi nga ta swi endla a ku va mhaka ya kutani yi nga ha xanisi. Nakona hi ta kombisa mavonelo ya mindyangu mayelano ni leswi i dyondzeke swona hi kola ka mhaka leyi leswi yi nga ta swi endla a ku va mhaka ya kutani yi nga ha xanisi ku tlula mpimo. Mipangalatiwa hi Monica Novela ka vubindzuli ni vukombisi la nongonoko lowu na Tomas Buruma ka vukhandlisi. Ntlawa lowu wu ku navelela vuyingiseti byinene. Timpfula ni tindhambi leswi vonekaka masiku ya vugamu i mhaka yi xanisaka mahanyeleni ya mindyangu. Mhaka leyi yi ta va yi vangiwa hi ku cinca ka tinguva leswi endlaka ku va nkama wa timpfula u nga ha tiviwi. Hi xikombekiso, hi nkarhi lowu wa vuxika se hi nga ka wona timpfula a ti sangula ku kala kambe u ngo tshuka u vona mpfula u nga yi nyimelanga. Mumu na wona u hisa ku tlula mpimo la ka ku u nga swi tivi leswaku xana se hi le ka vuxika kumbe ha le ka malanga. Nakona hi nkarhi wa ku hisa mumu wa kona u kulu swinene hikolaho muyingiseti wa ku rhandzeka u fanele ku tilumukela hikuva hakunene se ku voneka ku cinca ka tinguva. Ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona miganga yinyingi yi taleliwe hi mati ni ndhambi lomu mindyangu yinyingi yi sindzisekeke kusuka migangeni ya yona yi ya rhurheliwa ka tindhawu tin'wani. Hi kola ka mhaka leyi vonekeke ku sanguleni ka lembe hinkwerhu ha rhambiwa a ku va hi tlakusa vuvoneleli hi ya ka tiyindlu leti tiyeke ka tindhawu leti tshamisekeke a ku va hi nga weliwi hi khombo leli la ku taleliwa. Masiku hi nga ka wona tindhambi ti voneka minkarhi hinkwayo leswi kombisaka ku cinca ka xa nchumu mahanyeleni ya hina. Kwalaho muyingiseti wa ku rhandzeka hi fanele ku hloma hi tivonela ka swiyenge hinkwaswo hi hlayisa mapasi ni switirho swin'wana swa lisima endyangwini. Minkarhi hinkwayo hi fanele ku yingisa mahungu lawa ma paluxiwaka ka miti yo hambanahambana ya vupaluxi la mahungu tikweni akuva hiti lumukela ka mhangu leyi ya kutaleliwa hi mati ni timhangu tin'wani ta ntumbuluku. Tanihila hi vuleka ha kona ku sanguleni ka nongonoko lowu, hi ta kombisa swifuva swa vayakitiku lava taleliweke hi mati ni ndhambi exifundzeni xa Marakweni a lokalidadi la ka Makaneta. A ka Makaneta, hi bulile ni vatshami va muganga lowuya akuva hi tiva leswi va swi endleke loko mindyangu ya vona yi ngheneliwile hi mati. Nseketelo va wu kumeke akuva va huma ka mhangu leyi va nga ha kumeka ka yona. Hi ku landza hi ta yingisa marito ya vamamana Georgina Agostinho Mashavana na mamana Elina Magaya vatshami va Makaneta Doji. Lixile mama, hi kombela
3: mama, lixile wena. Na vito ni Georgina Agostinho Mashavana. Mwanyo wa teko wa Makaneta Doji.
1: Mamana Georgina, hi tlangela swinene ku va u hi amukelile lani ndyangwini wa wena. Hi kombela ku va u hi bulela hi tiva leswaku Makaneta Doji a taleliwile ndhambi leyi hi veke na yona. Lomu n'wini lomu ka Makaneta swi yencisi ku yini mati ma nghenela a ve swini swa kona?
3: A mati a ma nghenela ya wona hi pfuke hi va bohe va hi boya hi ta masin'wini masina hi swi twa swa ku hana mathinana mati va le maboya maboya masi a hi swi tekelanga ntikelo leswaku mati ma buya hakunene a ni wa wuxazo siku bya ku a ni wa wubidzi hi ta masin'wini hi tlhela hi pfuka waxazo ba masin'wini loko hi muka hi ya etlela a hi wa wubidzi hi muka hi ya etlela loko hi ekelile kwa mpuntswini wa ma 4 hours mati ma sungula ku nghena hinkwako lomu masin'wini xani foneliwa hi vanghana va ku he wena u sifulamela xitaratweni ke niko a ni sifulamela va nge nga humu famba ni suka ni ngirimela loko ni khasa la xitaratweni hinkwako xa mati a ma khalutile la ma ntlhantuka hinkwako lomu para ni khasa la ka xitaratu lexi masin'wini ku nga kolo ku vonakala a ku ni tinita tikulu ku ni matshimbo swa ku pelimexo ni ganya ku koka matshimbo ya ku a ni ya beka ka yini ta kuma mbewu mazi la xitaratweni loko ni pela ni ku ni xa wu tlhasa laha ndlweni ka masimu ni ta kuma matshimbo loko ma swaku xitaratweni mati ni gamayela ka mavele ni tekela ku tlhela ni muka ni ya tshama kaya a mati a ka ku nga mine ku kola friend ka la xitaratweni la a mati ma famba hi tama hi ku hadivhe ma ta gama ku saya doximile ma hinxile swoleswo ma teka masin'wini a ka ku nga ku lavisana ni xitaratu maze a kaya ma nghenanga xa loko hi ma lavisa ku kumeka swa ku a mati a ma yimi ku ni tiyindlu ti nga lahaya a tiyindlu leta loko hi lavisa biloko na byo khaluta swi tlhasaka janela la byi sungulelaka janela ma khaluta ma famba ku tlhasa a wugamu bya janela a mati mo khaluta siku ni siku a ma yimi mati mo khwela hi wugamu no ka ku nga hi te hi tshamile kola kaya laha a mati a ma buya nga hi diretu leswaku buya ma ku cincinci mi na suka kola ndlheni ka muti lama ku bvau ma huma ya hansi muna swi kama ku bvau ni gama ni ku yen'wena leswi ma vona mati jeswi ma yincaka swona ku ma duvuka ya hansi a hi sunguleni ku vona swa ku yenca yini ma gama ma hi sirikara hine hi kola nkarhi wa lebya lamakaxi xitarato xihala xitarato xihala hi lamakaxi la ya a mati loko ma tlhasela ya lokalidadi laya ma fambe hi xitarato ma ku ma ya pfala hala lawa ya haleni ma pfala haleni hi salanyana lamakaxi la ya hi gama leswi vona swa ku nada leswi a hi swinene a hi sukeni hi teka minchumu yezu hi vona swa ku yenca yini ni ni n'wana a tirhela ka hala ni henhla noveni hala a mulungu wake a gama mufonela le jona nge hi talele hi mati la kaya ku nghene mati a ku tekani minchumu yeni mumuka hala a nkomponi ka mina mo ya tshama vhela hi yence timhaka toleto ta ku kombela masukuru valungu va makhampixi mo mambenyana a va fambafamba ni mimovha yavo loko va ku kuma na wu humesele minchumu ya vubeka na va ku teka u mukongoma kwini na wu hlaya na wu ya beka hi kombelile ka mfumo leswaku va hi julela mbango swa ku hi tshama hi komunitadi ya maka ya hine la ku kumeka swa ku ve hi ntshunxela laha xikolo va ku famba ni xikolo mazi hi gama hi lavisa hi kuma swa ku xikolo mati ma pfala ya hala ma pfala ya haleni lama khwelanga la ndzeni ka xikolo mazi xa maro dare mbango hinkwayo ni gama hi fona mara kwini hi ku lamo hi ntshunxelaka kona a ku siguro hi nga yenca yini ke a ka ha va nga na endlela yimbenyana lani munhu ehlwanyeka tivonela lomu akoteke kuba afamba aya kone mwana nomwanyana kumekola kumeka kone ya trap ye chama vela lumati nuvini luma abalungu bambenyana bazendelekela zwitarato kusane mata ya parahino ahingena mati mati swihlovo hinkwaswo swilendreni ka mati muluku ka mati mati jamani mati ya nda jabalungu bambenyana bazendelekela bateka matanki yavo bafamba bacheletela matanki ni mati na bafamba kulumu yikampareke kone luma yikombeleke kutshama na bafamba bahinyiketela mati vahipfunile vhela kuza kuhela masiku lawa mati mangaxanisa wone higama hi sungula kuva hindzuluka hi buya makaya. Hibuyile makaya hosi
1: buya amakaya lani ka kusuka ka n'wina muswikotile ku va mi teka hinkwaswo timpahla swifuyo swi ma hisekwini
3: a lani ka timpahla a swimbenyana ni swimbenyana swa timpahla swo swa ya ku yambala swa magumana hi swi kotile ku va hi humesela a valungu volavo va hi pakelela masi hi ku tala ka swone swa swibya mine kaya ni exegara ku va ni a magwarda fato ni makristalera ni kusigirile ni makonjeladori ni jilera ni kusigire ku va ni swi tlhantukisa masi ni ya kuma mbangu kulomu nhoveni lomu hi swi tshika ni ku lowu a ta kova swi kuva ni ku va swi kuma teka o paciensa ta teka mazi ni khensa xikombo ha swona ni tlhele ni ya buya hi swi kuma ku sasiku ni siku a hi pfuka hi bana hi ta ta kamba na hi kuma swa ku swi kona a maparato hikuva ni ni maparato wa kuva mali manyingi ni ya xegara kuva hi khwela hi he cheletela henhla ka varanda ma tshama kuluma ni mabanela hi swi tshika kuluma henhla ka mavharanda loma hi suka hi famba masi hi khense hosi hi buyile ta ta kuma leswaku a swifuyo a swi cheliwe ku hala nhoveni hala a hi tshama kona kuluma makintini loma hi loma a swi tshama kona swi da kuluma swi da misinya leyi swi nga ha di mabyanya swi dava misinya kuluma ku za ku tshwa mati swi buya kutani a nga swo swi dya va sunguleke ku va va tichela swimbenyana tihomu vambenyana ti file hi kola ka ku a ti tolovelanga ku da a byanyi bya misinya ti tolovela mabyanyi lawa hi xa kumeka swo ka ka hana ka ku a ti ya kona timbenyana ti file masi timbenyana ta hanya leswi swi endliseke swona mama loko a leswa tihuku ha tihuku to ta xilandzi hi fuya ka tona ha zanga a munha ni nkama wa swa ku a nga teka huku swa ku huku yi khariheke yo sa yi ti vonela na yini yi khwela ku henhla yi tshama
1: mbuyemu tikuma
3: tikona timbenyana swi khomile leswi swa swipixi masi a ta ku va ti ta ti pfuxa mbewu kulaya mun'wana ne yin'we a nga ha kumanga nchumu kambe mina ni nga hlaya swa ku kaya ni boyeni tikuma swa ku timbenyana ti khomiwile masi tibidri ni boyeni kuma swa ku tikona
1: mama na Elina swo yini lomu ka makaneta ma hanyisa ku yini
4: yo fayindlala ku na nchumu a leswi ku nga talela mati nyaka lwandla ku na ntirho yo hlupheka mitini madyondzisela ya xikolo hi mabindra hi ku loko u pfuka u ya lwandle wa kuma swa ku a ku na nchumu ho be u nyima ni vana u mulavisana a hi na po ra nchumu yo pfuka hine hi swo swi hi ganyaka swona leswaku va u dukuta kholapa ra kholo nyaka kukulu ku tale hi mati ja hi na maendlele man'wana ya ku hi kombela sokori ka mfumo a mfumo a wu sokorele hi konforme para tiko hinkwabyo hine va mbuva a hi na xa ku sokoreriwa hi mfumo hi talele tindlwini hi talelile hi huma hi ya kombela ka vavhizinyu hi yetlela maje hi kokotisa ku tlha hi tlhela hi muka makaya na hi nga pfuniwanga hi nchumu
1: a nkama mi nga taleliwa musukisi ku yini emigangeni lomu tshamaka kona
4: hi sukise swa ku lwangani xa ku famba aka hini vavhizinyu a hi pfuna a hi pakelela mpahla maboho leswi swa ruzumu bya muti maji swimbeni swi sale swi famba hi mati mfumo hi pfunile ku leswi swa ku olela nsila swa mabota leswa maluva hikomu hi swi dyivalile ku mati va ma hencele surprise swi buye swi tekiwa hi mati hine a mpahla yimbeni ni swibya swimbeni swi tekiwile swi nga kosigira swona hi kosigirile ku swi teka hi ya hetela naswona nhoveni lomu pfa hi hetela ku na hi nga tleli mutini wa munhu yo tisa hi kombela kampa mutini kholo ka ku ta handle hi hetela kona mukamba lo mati ma nga sungula ku tlhela hi tlhelatlha hi mukhoma kaya
1: n'wina mi kumeka nga lomu ya masentro lomu van'wana va nga rhurheliwe kona
4: a rhurhiwanga masentro hi tlhandzuka gangeni ka lomu mati ma ka ka ma nga tlhasanga mati ma sama nghena tindlwini ni swo swi tindlwini ta yala ku basa hi mati lawa hi kuma ni mimizri mabuya na ma ni mimizri nyingi
1: se a kusukeni ka n'wina lana u vo leswaku ku ni lava nga mi pfuna hi va maboti va mimovha swi ma hise kwini
4: ava makwerhu lava va nga na swona swa nge mina kumu makwerhu ku tswongwa ni ximovhana a rhwalelile mpahla ya mina a rhwalela swibya swa mina a rhwalela swaka panda a beka nghenela vhizinyu a mu sokorela ku hela kombostive ku jama movha ka yena mali ya ku xa kombostive ku a tirhi mbangu yi kuma ho mati so a yi va nga ni poyi
1: n'wini lomu nga kona a swi sindzisekanga ku va mi pfuniwa hi maboti a swi jula ka mimovha
4: hambe maboti ma hi pfunile nyikiwa mati ma hanti ma nghena ma trema laha ka ku famba mimovha xa boti tibati hi tlakulela dodra lipraya byi hi humesa hala ka ku kala a mati
1: se ni wo maboti a haliya vavhizini
4: a maboti ya liya wulava makwerhu va nga tirha ka matini
1: a va nga mi hakelisa
4: nada va yi hakelisanga nchumu vo a vo poyara so ko mumfumo loko ku poyara a va nga ya tekelanga nchumu
1: kambe ndzeni ka ku huma ka n'wina u vu leswaku swin'wana swi salile leswi mi nga swi kota ku va mi huma na swona a swifuyu swibya swin'wana swi ma hisi kwini
4: hi kota ku huma ni tihuku ni tinguluve mapatu mesa ma famba ni mati va va khoma lava nga khoma hikuva hina hi tsutsumile lexia mfumo a wu se hi pfuna hi nchumu xa ku va hi xivona swa ku lexi hi yo pfuniwa hi mfumo ke humelelanyana valungu vabidri vatatu va hi bisela makani ka mabidri ya mpunga nika dra mpupu ni kilo dra ulombe ni kilo dra munyu i wa ku va va le marestaurant va makaneta hi va maputu va nga hi pfuna ni unlitro mei wa mati hi kota hi tlhela na hi nga pfuniwanga hi mfumo 30 data wash a hi si pfuniwa hi mfumo
1: n'wina lomu a mfumo a wu fikanga leswaku u mi sokorera prawu ya mi komba a masentro lomu a mi fanela ku va mi tshama kona
4: a wu fikanga ni hi suka swa nge hi leswi hi muka lomuya hi ya tshama kona a hi fambanga masentro makaneta ni mbuva a hi zenge hi sokoreliwa hi mfumo hi sokoreliwa hi vavhizinyu ni va makwerhu va tinxaka
1: tlhela mi ya tshamaka ku mi tilavela
4: hi ya tshamaka ku hi tilavela hi kuma mbangu ka ku swi nyika jaisi hi khula hi tshama
1: se mahanyelo ya n'wina kula mi nga tshama kona laha a liwani
4: a hi da swintlatana leswi hi nga suselela masichamba hi muka naswona lomu ya ka ku kala mati ni swimpfungana sweswa malembe lama nga hela hikuva a pfa hi ya ni swimpfungana lomu mati ngwina leswi ku nga hela swimpfungana leswiya hi yo hlupheka hi ya ni xa ku yenca madyondziselo ya xikolo ka vana swi vavile hikuva swi kumeke va jeka malivro jeka makadela mi kumeka tshwangi hi yi yala ku va xavela vatsongwana kwanto a hi yalanga i makonsenje ma nga ka ma nge kona hikuva a zanga hi pfuniwa hi nchumu hi lavisa matiko man'wana hi ma pfuniwa hi mavhintsingo ya mpungu pupu hi ni hi sola swa ku a hi mfumo hini a hi vone va mpfumo hini ke loko vana u na vabizi tindi hinkwavo vana lavaya u va sumira para u ta kota ku va va ku nyonxela loko ho va mutini u le mamana wa vana mutini u tendela n'wana wun'we wun'we u nga mu tendeli loyi a ku nga mu tendeli a ni swi sola
1: se lana mi nga ya tshama kona mi nga tikhulela ku va mi tshama kona mahlambela maswekela sweswi mi nga famba na swona a mati a mu swi yengisa kwini
4: amati loko ni valungu va nga kela swihlovo va gama va nga siyaka ka tirheni va kela swihlovo va siya xihlovo xihlovo lexi ya hi xo xi nga hi pfuna ku va xi hi protege ra mati lawaya ni ku za hi kota ku hlamba hi kota ku dya ku biha dimisandelo wa munisipu marakweni a rhumela mutori hi wolopfa hi kumekaka muti ku huma wun'we a ya marakweni a janyana swi swa ku dana swi mpupana hi nyiketana pura hi kota ku va hi pfunana
1: se a mahetlelela vakulu va vanhu vatsongwana nuna na nsati a mi swi endlisa ku
4: a yo khulakhula ka nga khula kona hinkwaro yo tlhela khulana a ku na difference bya ku lweyi wanuna ni nsati wa ka va yitlela hala leyi vatsongwana hinkwaro yo gwimba xikwembu xi hi pfunile hikuva xigama nga xi buyise mpfula a yo gama yini hi yetlela khula ya hi nga pfula dyeke kona laha hi yetlela sati ti kota dyixa ka muti wa munhu kwari kere hi kuma muti swa nge hi leswi nga sesepela hi khula ku la misinyeni la hi khula hi yetlela xala va nga swona swa ku xa va vanuna va famba va kambela na hina vavasati kuma swa ku mati tindlwini ngi ma pumbeka ma xindlwini eyi ka nun'we nambe sweswo hini mukhuhlwana hi ntama hi ku ya koka mati lawa ya ma nga ndlwini lawaya luma ndlwini luma ku huma swa ku basa swa nge khuvi maxinambilo ku limba a swi heli xeri data hina hi nga tela hi tindlukusa a yi ndlwa yi game hi xinene mati ya mali makulu ni swo swa swihlobyeni swa hina kani tintima swa swa tihlampi ntima tinhempfana ndzeni ka swihlovo loko ko za ku na nyana mpfula matilo wa mora bentana ma huma
1: leswi yi nga na usikusiku
4: ka nyika tlana hansi ndlwini ko nyika u kumeka ku ni xerudya ku a byi heli nambe wo hlantswa byi heli
1: Inkomu swinene va mamana Georgina Mashavana na Elina Magaya hikola ka mariti ya nwina lawo makombisaka nxanisa I hanyiweke hi vatshami va local daddy la ka makaneta xifundza xa Marakweni xifundza nkulu Maputo. Muyingiseti wa ku rhandzeka ya yitshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kumeke swifuva swa vayaki tiku lava kumiweke hi nxanisa ya ku taleriwa hi mati ni ndhambi. Ka nongonoko wu taka hi ta ya mahlweni hikuva hi kombisa leswi vatshami va ka makaneta va swi endleke a ku va va kuma ku lamuleriwa ka mhangu leyi ya ntumbuluku. Misalisiwa hi Monica Novela a bendzuleka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma. Ku dya hi ku engeta.
2: Anjangwini hi ku gehe hi bula hi nga van'we.
1: Cinco horas na 40 minutos, ndzauka kuva hikumile nongonoko lowu kombisaka nxanisa leyi hanyiweke hi vatshami va ka makaneta a hi kumeni a matimu ya siku.
5: Matimu ya siku.
6: Vinti ka mudaxini ku belekiwa Marcelino dos Santos nena ya tiko. 20 ka mudaxini wa 1995 ku gama ku upfisiwa ka xikwata xa ku sungula xa makhandra mantshwa ya tiko FADM ntshaku ka ku fungiwa ka ntwanano wa ku zula wa le Roma. Marcelino dos Santos, mutswali wa switokozeli, muhanyeli wa ta politika, mfati bya ngofu hi mavito ya kunkulungano kumbe lilinyu mikaya, a belekiwi hi 20 ka mayo wa 1929 ya xifundzha xa Lumbu, xifundzha nkulu Nampula n'walungwini ka tiko. I n'wana khale ka mutizeli wa Camille de Fer, vatswele vakwe va belekiwi a Lorenzo Marques. A hambe tindondzo ta ku sungula nga primaria a Lumbu na aninove wa malembe hi lembe bya 1938 a vantshaku a kongoma ntsindzwa wa tiko ni vatswele lomu a tikita londzrisa kona tindondzo. Loko ku gami yimpi yikulu ya vubidzi matikweni ya misava na kula yene kutani fa a le ka xikola teknika nakone fa a tikati ni mintlawa ya ta mintlangu ya ku tiyisa misi ya ku va milumba valatu. A ye mahlweni hi ku lwela ku va vanhu va ku fana na yene va nga byeliwi hi ku hambana ni leswi mukulunyi hi fa a yenca swona swa ku hambula valatu ni vanhu va tinhlonge ta ku hambana. Loko hi 1947 a ye dondzra atikweni ra Portugal a fambe na kutani a swi tiva leswaku yene a hi muputukezi kambe i musambikano. Hi mayo wa 1963 Marcelino dos Santos a laviseli hi kusuhi ku vumbiwa ka nthlangano wa matiko ya Afrika OWA ni ku tihita ka Ben Bella wa Argelia, Kwame Nkrumah wa Ghana, Julius Nyerere wa Tanzania ku va ku vumbiwa Comité de Libertação fa byi ta pfunisela yimpi ya ku lwisa mukulunya Afrika. Hi 3 ka Fevereri wa 1969 loko a ta va tlhasile a Dar es Salaam a chivisiwile hi dzungula bya ku dlawa ka muzvangeli Eduardo Mondlane. Tin'hweti ntshaku ta ku va ku lusi Eduardo Mondlane, Samora Machel na Marcelino dos Santos va hlawuliwi swa nga vazvangeli ni xiyandla xa muzvangeli wa Frelimo. Hi 25 ka Junyu wa 1975 hi ku huweleliwa ka ntshunxeko wa tiko Marcelino dos Santos, xiyandla xa muzvangeli wa Frelimo a simekiwi ku va holobye wa ta nhluvuko makungu ni vukosi. Ava hi 1987 a hlawuliwa ku va muzvangeli wa huvo leyi lana hi 1994 a tshikiki vuzvangeli bya swiyenge swa ku hambana swa ta politika. Marcelino dos Santos a luzi vutomi hi 11 ka Fevereiro a nga nyenyanyana wa 2020 na ani 90 wa malembe.
7: Na lua que vem escutar o tam-tam, a voz de meus irmãos, eu canto-te o meu amor. No xirico traquino, cantando o sol nas gotas de suor do meu dorso nu, eu canto-te o meu amor. Nas correntes que me prendem os pés, as mãos e a voz, e que cerram o lírio vermelho do meu coração, eu canto-te o meu amor.
6: Matimu ya kuvumbiwa ka makhandzo ya Mozambique ma sungule khale swinene nga mafaa ku voneka ku lwisana xikazi ka tinxaka ta ku hambanahambana ta vana va tiko. Hi ku famba ka nkama mintamu leyo yi sunguli ku hisekela ku fikela tiko ka vuphange bya vukulunyi bya Maputukezi. Yin'we ka tinhlokomhaka ta lisima ya tshimbiwiki ka ntwanano wa ku zula wa le Roma a ve ku vumbiwa ka makhandza mantshwa ya tiko lawa ma vitiwaka swaku i Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADM. A ve ndzeni ka matshamela lawo hi siku bya vakumemabidi ka mudaxini wa 1994 ku gamiki ku wupfisiwa ka xikwata xa ku sungula xa vafuzileri naval a Katembe a dorobeni bya Maputo. Ka ntiyiso wa kone ku wupfisiwe masocha ya ku pfa hi ka matlhelo ha mabidi ma lwisaniki a nga mfumo na rinamu. Makhandza mantshwa ya tiko a ma fanela ku va ni 30,000 wa vanhu, hafu va ku huma ka mfumo lavan'wana va ku huma ku rinamu, kambe hikwalaho ka swikazatu swa ku hambanahambana nhlayo leyo a ya ha kumiwanga. Ntiyiso wa ku lulamisiwa ka makhandza mantshwa ya tiko wu ya mahlweni ku ta tlhasa sweswi lana kutani ku tshimbiwiki ni minawu mayelana ni ta vusocha atikweni.

0: Uza kuyiserteza kumbi kulori. Anga muri udlaya kushitongwa tongwani. Upakeli waka ivata udao.
1: Ha, na udiva muri loo masevi.
0: Kambi aile sunte. Ifanela kubasisa swinene lomu itama kukoni. Ihlamba mandla minkari inkwai. Loku ilava kuja kumbi loku ivuya ima osi. Shakuja. Ngopfu ngopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya tawudhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeriwa ka kolera.

0: Hoyo mwingiseti yokuranzeka kana ngono kwa hina gingirika maputu kunene selishile na lisheke nkari unene wa kuva hi gingiriteka hi vona swa ndyangu hi vona leswi hi swi vekiseke ku va hi swi landza ka siku la nyamuntlha hambi wena se u nga ntirhweni wo nkama unene lowu wa ku va u tiva swa kasi ka makungu ya mina leswi ni swi vekiseke ku va ni swi landza nyamuntlha hi swihi swa kona ni ka swona ke kumbexana ni phondlenyana nawu hi loko swi ku hi a ku va haka kunene ntirho wa hina u ta famba khwatsi hi fanele ku va hi ya cuvuka laya hi vekiseke kona leswaku kasi nyamuntlha hi fanele ku va hi endla yi u ta swi vona leswaku ntirho wa wena u ta famba a ku na byaleni nakona u ta tsakisa ngopfu swinene
1: lixile. Wow.

0: mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshetshi hi fonele oindosh 31 05 7751 kumbe 87 76 25 800. U nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Nguyini segweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambe ish sei iwa yini kambe maseve. Hikusele wa ya mati.
3: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho hikusane na yona. Ninga ta ku yini lavaka kudzi.
2: Ha. Ungaza ufa hindlale kukala unga hlamba nga hisipho.
3: Maseve. Loko unga hlambi hisipho zwitsongwa tsongwane a swifi mandleni. Senkama lowu ya ulava ku kudzi leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
2: So swito hiku ni zwitsongwa tsongwane swako hiku sa mandla wa mabasile.
3: Hi matihlo ya nyama nge swivoni. Kambe swikona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
2: Ha, se swi vula swaku u ti dlaya hoxe.
3: Ix, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi chevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
2: Xona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
3: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
4: Kungal khali wa sungula mtshantsha vunanga Patima Maputo 2026. Unga salindzako.

8:36, kunene mwingiselo ku rhandzeka u fanele ku va u khindlimuka u phanda u khoma lexi u khoma lexiya, hikuva loko wo tshama hi mavoko hambiloko u phanda swi karhataka, se wa swi yanakanya loko u tshamile hi mavoko leswaku hi swini swi nga ta ku humelela. Hikwalaho mwingiselo ku rhandzeka hi ku hlakahlaka hi ku byela leswaku xo xitsongo lexi u xi yanakanyaka yendla swoleswo. Vanghana hi lavaya se va vekile banga la swidosani laya, van'wani va firijela mabajiya, van'wani va firijela ti-fuse. Na wena u nga tshami hi mavoko hikuva swi ta ku tikela, u fanele ku va u endla xo karhi ku va u kota ku va u tipfuna. Ku nga le khale hi ta nghena ka gingirika lana hi nga ta bula nhlokomhaka leyi hi lulamiseke ku va hi bula yona nyamuntlha. Hi swi leswi hi faneleke ku va hi swi endla a ku va hi tivhikela ka mavabyi lawa ma tolovelaka ku va ma humelela hi nkarhi lowu wa vuxika. Swi vona leswaku vuxika hi leli se li sungula ku va li tikisa vatsongwani lavakulu. Hi fanele ku va hi tivhikela hi ndlela mo hi nga nyimeli leswaku mavabyi ma za ma hi nghenela. Hi fanele ku va hi tibasopisa ka hi nga endla yihi. Hi ta pfula mukhandlu ku va mwingiseto ku rhandzeka u veka mavonelo ya wena.

0: Maungu ya mishu ya shfunza nkulu Maputo, Muhlayi Jovita Ngovo. Kuyimisiwi ku tirha hi nkarhinyana maphorisa ya tiko a ma kumeka post de control la Salamanga xifundzeni xa Matutwini hikwalaho ka ku va va rhwexiwa ka nandzu wa vuhereki. Mhaka leyi yi humelela ndzhaku ka ku va va mangaleliwi hi xitshungu lexi hundzaka emuganga lowuya xi karheleke hi ku koxiwa timali hi maphorisa lawo. Maphorisa lawo ma yimisiwi ku tirha ku va ku xopaxopiwa hi vunyaminyami nandzu wa vona ka mhaka leyi ni ku va loko va ni nandzu va khatisiwa. Mahungu lawa ma paluxiwi hi komandanti wa maphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, Rosario Mikitayo. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo, Henrique Bonges, a kombela ku tihita ka maphorisa ka ku helisa switereka swa handle ka nawu swi vonekaka ka miganga yi nga leyingaki. Henrique Bonges a kombisi xikombelo lexi wa mbirhi lweyi a dropeni la ka Matsolo ku fambeni ka ku losela ka maphorisa hikwalaho ka ku hundza ka 50 na lin'we na matumbuluxiwile tikweni, lana engeteleke hi ku vula leswaku ku ni xihantla ku helisa ku kala ku nga landziwi minawu amugangeni. Bonges a leleti maphorisa ku va ma tihita ka ku helisa vudyambana ku kota ku tlhelelisa ku tenga xikarhi ka vayaki tiko. Huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni na nga Assembly of the Republica hi lavetela tindlela tintshwa ta matirhela mantshwa masiku mataka. Hubyana yi landzaka ta mintirho ndzeni ka Assembly of the Republica hi kola mavonelo ya vayaki tiko a ku va va kombisa miehleketo ya vona lawa ma nga na byalisaka tindzimana ti nga vulavuliwaka hi tona ndzeni ka Assembly of the Republica. Xileswo xifundzankulu Maputo ku rhumeliwi hubyana ya Assembly of the Republica ku kota kola mavonelo ya xikarhi ka vayaki tiko, xitshungu ni varhangeli va mitlhangano va swiyenge swa ku hambanahambana. Mavonelo ma nga ta kumiwaka ma ta ya hubyini yikulu ya ku boha minawu tikweni ku va ku hlawuliwa lawa ma nga ni ntikelo ku va ku vulavuliwa hi wona nkongometweni wa ku pfuna tiko. Huvo yikulu ya ku vonelela mintirho ya mfumo xifundzankulu Maputo tolo yi pasisile mukhwepa lowu kombisaka ni ku pfumela ku engeteliwa ka timali ta ntleketlo wa vanhu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Timali ti engeteliweke ti kongoma kusuka doropeni ra Maputo ku ya fika ka swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo. Yentelelo ya mahungu lawa na Fernando Sidumu.
1: Kusukela ankoveni wa doropa la ka Maputo yi nga baxa na kongoma Apontador amale se yi hakeriwaka ya 250 metikaxi hi ku hambana ni ya 200 yi nga ta na yi hakeliwa. Nakona kusukela doropeni la ka Maputo na kongoma exifundzeni xa Magudu male yi tlakukile ku fika ka 300 metikaxi hi ku hambana ni ya 320 leyi a makungu ya Ultramap ma nga ha kombisa yona. Nakona timali leti nakona ti tlakuxiwile ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo.
0: Igamese mahungu lawa ma hi fikelaka hi le Afrika-Dzonga na Eduardo Figurão ma vulaka leswaku 25 wa vaceli va migodi na mun'we va handle ka nawu va khomiwile maphorisa wa mumbirhi lweyi amugangeni wa Brits a xifundzankulu xa Northwest.
2: Maphorisa ya xifundzankulu xa Northwest ma rungula ku va ma khomile 25 ya vanhu na 51 lava lombetiwaka ku kela migodi handle ka nawu ka muganga wa Brits. Maphorisa ma ha tivisa ni leswaku vanhu lavayani va khomeni ndzhaku ka ku lwisana ku vanekeke hi swibamu lana hikwalaho ka swona ku vavisiweke munhu un'we ka lava khomiweke. Maphorisa ma ha wuti xibamu xin'we na switirho swa ku hlela ni ku hlantswa madaka ya migodi. Vanhu lava khomiweke va fanele ku ya yingeriwa hi mintirho ya vutetisi ya Northwest hikuva va hingenile mutikwela Afrika-Dzonga handle ka nawu ku yingena migodini mi pfaliweke ni ku va va tirhisa swibamu ni tihlavu ehandle ka nawu. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi nga la ke Eduardo Figurão.
0: Mwingiseti wa kurhandzeka lawa ave mahungu ya mixu ya xifundzankulu Maputo, rindzela man'wani ka gingirika Maputo.

Inkomu swinene Jovita Ngovu ku va u swi kotile ku va u hi fikisela mahungu ya mixulu. 9:05 muyingiseti wa ku rhandzeka tsundzuka loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikithana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa uhash hi kumeka doropeni la ka matsolo rwa da resistance ya ka nhlayo ya 3:18 nakona u nga swi kuma laya baraka futuru medloro ka Mateo Jordan Simangu kule bairo ferroviario ka Mateo Jordan Simangu a Palmera ni le Taninga baraka vovo Sisile le ka n'wimatibyana baraka ka dakwalo konkwalo ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa kanyaka papelaria Carlos Chambale le Belulwane baraka Armando Shop le Matendena kwartera 68 Andrade Nyabinde a CF le bar da Liberdade kwartera 14 baraka n'wamunyingi hi le Bowane a Bairro Dos ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissor Provincial di Maputo. Hi ya mahlweni ni ku va hi seketelana na wena hi pangalatana na wena muyingiseti wa ku rhandzeka ka mixilo na hi navela leswaku mintirho ya hina a ta va leyi ku fikelaka hi tindlela tinene ta vuyingiseti nakona hi ya mahlweni ku vula leswaku lixile i nkarhi wunene lowu wa ku va wu gingiriteka muyingiseti wa ku rhandzeka u nga swi tshikeli mundzuku leswi a wu fanele ku va u swi endla nyamuntlha.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbu wa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Instituto de Línguas, kusukela 1979, valava tela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Kama ingani pfuna xa
2: mabalo mungano phela vangani va tirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
1: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi be
2: mile xibedlela swinga maxo vadzwa phela
1: yile kambe ava khomanga mavadzi
2: swinga maheka swililana ka majela.
1: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
2: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
1: Leswi i swakudya muni swoleswo?
2: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku linwanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku, loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
1: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
2: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: 9:35, jivulisa kukaora la umbiri kagingirika maputu, jitapalalaka miganga yambana mbana kuvaitiwa leti tuhumelelaka ashifunza nkulu maputu. Ni mtirikulu rehalenu, Jose Makwakwa. Lishile.
1: Niranza kuva nilosela kava ingiseri nilosela eka n'wina Monica Novella inkarhi wa kuva hi gingirika inkarhi wa kuva hi tiva leti tihumelelaka ka tindhawu to hambanahambana hi ta sungula hi lama vulaka leswaku tolo ku pasisiwe timali tintshwa ta ntleketlo hi ku kongoma a swifundza ka swifundzankulu Maputo. Mahungu lawa ma koliwe hi Fernando Sidomu lweyi ya tlhamuxelaka hi entelelo leswi swi endlekeke ku pasisiweni ka timali leti ti yelanaka ni matshamelo lawa ma yaka mahlweni hi ku vonaka hi xiyimo xa tiko ntshima ku khwelisiwa ka timali ta maphalafeni ku xukuvala ka valandzi va mintirho ya ta ntleketlo hikuva va navela ku va va nga tleketla xitshungu kambe na vonavo na va vuyeliwa hi xa ku karhi ka ntirho wa vona. Se mfumo i nge tolo sizwi swi endleka swa ku xi ta ben okay swi twakalile ku khala ka n'wina ka twisiseka mali yi engeteliwile mona ka tolo. Hi ka hi nga tivi hi entelelo kambe Sidumu entelelo a nawu phakedini ku hlaya leswaku lexi nga ta tika ka nhloko ya n'wana wa tiko ka tindhawu leti ku vulavuriwaka hi tona i ncini na xitshamisise ku yini. Mukwehleti Sidumu kolani.
2: Huikulu ya ku neneta mafumela ya mfumo wa xifundzankulu Maputo wa vumbirhi lweyi yi pasise emakungumelenaka ni ku tlakuxiwa ka mali ya ntleketlo hi xiyimo xa swifundza swa xifundzankulu lexi swi nga xifaniso kusukela enkoveni wa doroba la ka Maputo yi nga baxa na kongoma a Ponta Dura a mali se yi hakeriwaka ya 250 metikaxi hi ku hambana ni ya 200 yi nga ta na yi hakeliwa nakona kusukela doropeni la ka Maputo na kongoma exifundzeni xa Magudu mali yi tlakukile ku fika ka 300 metikaxi hi ku hambana ni ya 320 leyi a makungu ya Ultramap ma nga kombisa yona nakona timali leti nakona ti tlakuxiwile ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Maputo. Kasi loko a vulavula ka mitirho ya radio Mozambique murhangeli wa Ultramap Jose Masango hi loyi a kumiseke ku tsaka swinene na vula leswaku vona va ta swi kota a ku va va emahlweni hi ku tirha hambileswi mali ya nxavo wa phalafeni yi kweleke nakona emintirho ya utleleta xitshungu yi kumekaka na yi durha sweswo vona va tshembisa leswaku va ta ya mahlweni hi ntirho lowu wa utleketa exitshungu lomu exifundzankulu Maputo.
3: Ku kota murhangeli kota association hi lavula swo hi khensile hi tsakile hi ku provariwa ka timali tintshwa ta ku tleketla a vanhu a ndzi ri ka xifundzankulu xa Maputo.
2: Ku ni mitsatsiyisiweke hi mfumo wa xifundzankulu Maputo mayelano ni ku n'wehe swa nga vatleketli vafambisi va mimovha va nga kumisi mimpfhuka va nga famba yona ku xiximiwa ntshimantshima mutleketliwa nga xitshungu swi ta koteka ku swi endleka leswo ndzhaku wa ku pasiwe emakungu lawa.
3: Hina kota sesesano hi ta hamba a tlheleli hi lumbaka hi ta emahlweni hi ku sasiya vanhu swi ku va teka vanhu kusukela timbangwini ku ya fika mbangu yin'wanyana kutani lexi xi ta ka xikombela ku va a xi tshungula xona xi hi pfuna a ndzeni ka ku lavelela a ndzeni ka ntirho lowu.
2: Mali leyi sungula ku hakelisiwa siku muni?
3: Mali leyi yi nga provariwa na vasiva swa ku yi sungula ku namuntlha ta sungula ku va yina sana na tshema swa ku vanyingi a va nyimeli hikuva timali ta nxavo wa maphalafeni a nga gwenti ntawu mayelana ni leswi swi nga tshimbiwa laha swi nga basisiwa ntawu na tshema swa ku va teketela a tlhangana exirhatweni
2: ku leswaku kusukela namuntlha leswi lweyi a lava kusukela baxa ya ka miganga yin'wana ya xifundzanga Maputo. Marito ya murhangeli wa Ultramap Jose Masango loko a vulavula mayelana ni ku pasiwa hi vumbirhi lweyi hi makungu mantshwa mayelanaka ni mali yintshwa yi faneleka a ku hakeliwa hi vatleketliwa kasi murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Thule hi vulavuleke leswaku a ku pasiwa ka makungu lawa swi humelela ndzhaku ka mabulo ya ku hambanahambana ma veke kona ndzeni ka mfumo wa wurhangelaka kun'we ni nhlangano wa Ultramap.
4: O governo sentiu-se obrigado a reajustar os preços praticados para garantir a continuidade da importação e abastecimento em todo o território nacional. Esta crise afetou imediatamente e diretamente o setor de transporte. Os operadores de transportes públicos de passageiros, vendo-se sem grandes alternativas, submeteram ao Conselho Executivo Provincial de Maputo o pedido de revisão em alta de tarifa de transportes Vaticano.
2: Marido e mrangeli wa xifundzankulu Maputo Maneto loko a vulavula a assembly ya provincial leyi hlengeletaneke namuntlha ya ndlengeka ma a kuva ku pasisiwa emakungu lawa mayelanaka ni ku hakerisiwa ka mali yintshwa ya ntleketlo wa xitshungu hi ximi xa swifundza swa xifundzankulu Maputo.
1: Hi wolawo ke Monica Novella ni vayingiseri loko u huma kaya na u kongoma ku ya Ponta Doro kumbe u lava ku ya xinavana va magudu ku la ku se u swi tiva leswaku loko tola u huma ni bzenji a ya ha yeneli swi lava ku va u le ka matshamele man'wana ni nkongometo wa ku kota ku va u hlula a swi karhato leswi u hlanganaka na swona hi ku kongoma a ku lulamisa a mafambele manene ya wena ku kala u nga pfilunganyani ni vakobradori ni vachayeli va mimovha. Alberto Paulo a tshunela lana deva yanakanya leswaku ya ha le ku tlangeni. Alberto Paulo lexini hi le ka gingirika i nkarhi wa ku va hi tiva leti ti humelelaka atikweni. Ku njhani Alberto Paulo? Ene so ikuva tive swako ikhwelile ka hina le ama good
2: say hi dira swa baiko ama good vona va ava lava mashapa lava ava lava swako ikhwela ya ka 320 isuka ka 260 ya ka 320
1: hi le ya ita batsakisa
2: hi le ya ita batsakisa le
1: bona
2: se amfumo ku
1: kutse ku lava ni ma encouragement vanga nawo
2: vanga nawo
1: eh lava
2: u nada gama ndi 3 inch
1: eh a 20 hayala nayo
2: hayala se ita ke la 3 inch
1: ma ino 3 inch loko va kuma la xitaratwini la no mbilo ya ku va byela tsaka mina nada
0: poke o masiko wa leo kala ni ni vayeni
1: ama ni 200 to stand ma zwi la hi tinjekile mali le
2: ma zwi va iteka
1: eh
2: hi ku loko mfuka u sukara ku ya magudu le hi
1: eh magudu kule ka hina
2: u yela yolo ka muka kumi munhu na
1: se ufamba weshe u dawa jika la cruisement u biwa hi swikhelele swa laya hinkwako la ku ni swikhele laya aku ya fika xina vana ni ko magudu
2: ko magudu ikoxe
1: ko magudu ikoxe ka hina ka fakazisa hi wa switwa inaka a mfumo wa tira ingoma na isola maja a mfumo wa tira makona matsotsinyana ya maphoyisa mangalo muxitaratini la ma yivela ka vachayeli va mimovha loko va ku nyimisa ha ya va faka refresh ku va swi endle hi masiku laya salamanga salamanga hi loko u ta hi Ponta Doro kumbe u ta hi ka Maputsu na uya a Ponta Doro kwa hala se ava teka teka timale ta lava va kusuka hi le KwaZulu Natal va vuya haleni se va sa vakana
0: yo na malunganga
1: va ku hambi malungile hi ku lweni mutweke loko a khalakhala nge swa kwa swilulamile manje laya
0: xikolokolo
1: xikolokolo a ku laveka a ku va va fidiwa se maphoyisa hinkwawo lawa na malavelela laya ka ndzelekano lowuya a salamanga ma yimisiwile swopara swona swa ka mfumo wu le ntirhweni ma yimisiwile maphoyisa hinkwawo leswaku manga woneteli mafambele manene ya mintirho ya swisentsha ya leswi swi teke swi endleka a ku va ku humesiwa timali leti va fidiweke hi to va ya tlatleka kumbe va ya tiphuza
0: Ale xikarataka leswaku phela amali yo leyo vanaka va teketekela leya. A yi tiri nchumu niko a yi fiki
1: ya tirha manje yi tirha kolomu ka swinakatana kumbe ka swifanyatana
0: mina ni ta tsaka loko ni fiwa u ku ni komba swaku wa li vona janela leli mali liya
1: ya tirha hikuva va ti chava mapaga benka loko va yi kumile kolomu tindleleni
5: a ku vulavulanga moni ka swo swi ku vulavule wansati
0: lava mali mani u yi kombekisa swaku impela epa a ya muholo hi liya u yi tivaka leyi kambe nyamutlhanu konsigirinyana bavani konsigirinyana mamani
1: hi a tsaka ne mamani puku tenga swi tiva ne mamani swaku papai a tshuka konsigira swaku hambana ni muholo swaku leswi va ku nyimisaka swo swi leswi a swi tiya swaku papai ya nyimisiwa hi mhaka maguruzeka lawayana a tshuka vuya na wukwini
0: lawa hi nga xava hi wona a ri leliya li nga ha chota laya sala
1: hi va xave leswiya ku nge se fika masiku ya muholo kamba ya vuya ni maharu mambiri papai ni kani mbela mavoko ni ku pai wa minina wa tiri kasi pai wa minina o teka swa vanhu handleni ka nawu se a mahungu lama ta na style manyisa hi yena nge a mfumo bala leswi
6: kusukela namuntlha manyisiwa ku tirha hinkwawo maphoyisa ma kumekaka kumbe ma tirhelaka a posto ra maphoyisa na Mpumalanga exifundzheni xa Matupini na sweswo swi endliwa hi ku hlamula swimangalo swa vayakitiko a Joni va vulaka leswaku ngopfungopfu vana va tiko ra hina va vulaka leswaku va ku xiwa timali tlanhi ka nawu hi maphoyisa loko va ndlula hi layana posto ra maphoyisa ya Mpumalanga a xifundzheni xa Matupini nako a ku nyimisiwa ku tirha ka hinkwawo maphoyisa ma tirhelaka layana posto ra Mpumalanga ku endleriwa ku va ku nyikiwa a nkama ku va ku endliwa a xisecha ku lava ku tsumbula swaku a ve maphoyisa wahi ma endleke vubihi lebya ku koxa timali ta handle ka nawu a vayakitiko loko va hundza endhawini liya na ngopfungopfu vana va tiko ra hina loko va ta hi Joni leswo swi vuliwe hi kumandanti provincial wa maphoyisa Rosario Mikitayo loko a vulavulaka mintirho ya Radio Mosambique ni tsaka ku va va yile va ya pfuxela ni ku lota secretary de stade Ricky Bongesti hikwala ka aniversari ra vona kumbe ku tlangela ku hundza ka tlhelo wa makuma malembe na rin'we a ve hi sonto sweswo a vulile Rosario Mikitayo leswaku xisecha xe xi ta sungula kona namuntlha kunene na ACBC Radio Mosambique leswaku ndzeni ka masiku ma nga ri mangani swi ta tivisiwa swaku ku nga va ku endleke yini ku za ku ya mangaliwa hi vana va tiko ra hehe na ku swimangalo leswi swi vekiwe tikweni ra Joni loko mukombisi wa mfumo wa hina ko Joni a pfuxeleli Mpumalanga a kumana ni vana va Mosambique va hanyaka ndhawini liyana na ko ndzeni ka nhlengeletano ya namuntlha secretary de stade Ricky Bongesti a tlhela phindaphinda a byela kumandati swaku a nga ha lavi ku twa mhaka ya kufana ni leyi a va yeli xisecha ni ku basisa maphoyisa eka tindhawu hinkwato lomu maphoyisa ma tolovelaka ku yamukela vavhakaxi va taka hi matikweni man'wana ya misava Bongesti a lava leswaku maphoyisa ya hela ma nga dyanisani ku fana ni leswi ma komba nghohe ya ku nyala ka vana va tiko ra hina kumbe ka vana va matiko man'wana va nghenaka a tikweni ra hina kutani hi leswi hi nga swi katsakanyaka ka nhlengeletano leyi maphoyisa ma veke na yona kumbe ka ntirho wa ku va va ya tlhevula secretary de stade hikuva va tlangele aniversari ra vona na va hetisile kutani Ricky Bongesti a hetisile hi ku vula leswaku ku ni laveko ku a masiku lama taka ku cinciwa matirhelo ya maphoyisa wihi na wihi loyi a nga ta tshukaka a kumiwa kumbe a mangaleliwa hi ku va endle vuhombuluki kumbe vuheriki bya ku fana ni lebyi a ta khomiwa khatisiwa hambiloko hlongoliwa maphoyiseni va ta suka va hlongoliwa hi lawa mahungu Veronica hi ku famba ka siku namuntlha a ta mitisela man'wana ni marito ya hehe kumandanti provincial hambi na ya secretary de stade Ricky Bongesti.

0: Mabele ya vanavatiko maya mahlweni hiku hixenga akuvahi hisanyala hisa ximati hitsakana hili makaya kambe hi ntirho wa radio hita ku yini loko hi chuvuka ntirho lowu yelanaka ni mandla kun'we ni xikomu laha ka n'wamba varimi va bala leswaku yei andhambi leyi vonekeke papayi ni timpfula swi xakatse akuva va kota ku kuma xo karhi yelana ni nguva ya vumbirhi ya ta bindzu la swa masimu mahungu lawa ma tisiwa hi Veronica Sidomu hi mu kombelaka ku veneni a gijima ngopfu swinene hikuva ni wo nkama u kongoma ku hisiya
1: nhlangano wa varimi va xifundza xa ka n'wamba wu vula leswaku tlhangana ni ku karhateka a ku tlhavukanyiseni ka mihandzu ya vurimi ka nguva ya vumbirhi hikwalaho ka leswi vangiweke hi tindhambi ti vonekeke axifundzankulu lexi tanihi ku vula ka vona makungu ya bindzu le lava li lavaka ka nguva leyi ma ta tshika ma nga koteki hikwalaho ka matshamela ma kalaka ma nga ri na byali murhangeri wa nhlangano wa varimi va ka n'wamba Rafael Sikele a hlamuxele leswaku mhaka leyi yi tlula mpimo hikwalaho ka switirho va swi tirhisaka swi kalaka swi nga ha tlhavukanyisi mintirho ya vona mhaka yi patsaka ni ku tlakuka ka mali ya nxavo wa phalafeni va li tirhisaka ka switirho leswi Sikele a kombela ka mfumo a ku va u lavetela rhengu ku va ku yantswisiwa mhaka leyi
2: a ntirho ka nguva leyi ya nyan'waka u atrasado u trasarile hikwalaho ka timpfula hi ve ni tindhambi ndzhaku ka tindhambi loko hi ku a tindhambi ti fambile hi zama ku tlhela hi pfuxetela ku kumeka leswaku a timpfula leti tinaka a ti nyimi nkarhi wihi na wihi ku na mpfula nkama lungu wu lava ku hlakula ku sungula mpfula u ku lava ku vhuthela ku sungula mpfula a hi kotanga ku va hi sungula a kampanya ya lembe leri hi nkarhi wa wunene hi nyimela swaku a ku nyima ka timpfula leti hi kota ku va hi tlhela hi pfuxetela a ntirho wa hina
3: sweswo a mfumo tshemisaku a ku mi pfuna hi mayelana ni matirhelela n'wehe mi ni ku tshemba ma swi tsakela leswi mfumo wu vulaka swona n'wehe swi a nga varimi
2: a ku swi tsakela ha swi tsakela a nga kona loyi a kalaka a nga tsakeli hi ku pfuniwa loko u pfuniwa sembe ro fanele ku khensa majaha hi ni xikombelo a masiku lawa manguva lawa hi kumana ni swikarhato swimbenyana a nga a ku khwela ka magazolo lawa hi tirhisaka wona a tinsin'wini ta hina hina a hi kombela swaku a mfumo loko a wo swi kota lomu matlhelweni ka nkomati lomu hi rimaka kona va fambisa magezi lawa hi nga na wona lomu kaya a ku va hi kota ku va hi huma ka magazolo hi huma ka mamotobomba hi sungula ku tirhisa magezi ku fana ni matiko lama nga lani kusuhi na hina ma tirhisaka magezi
1: murhangeri wa nhlangano wa varimi va ka n'wamba Rafael Sikele ti tindlela ti laveteliwaka a ku va ku tlakuxiwa bindzu ka nguva ya vurimi hi nga ka yona
0: i ku tlangela ka vayingiseri hikuva a ka ha na swin'wana leswi hi nga swi endlaka ka siku la namuntlha hikuva hi bela xiendleni na hi xungeta ku tlhelela ndzhaku i Jose Ariel Makwakwa loyi a nge ku dya hi ku engeta ka xiyengele xa gingirika
4: na hina hi vula sweswo hi ku inkomu swinene muyingiseri wa ku rhandzeka ku va u swi kotile ku va u tipatsa na hina kusukela 4:55 ku ta fika nkarhi lowu i ndzhaku wukulu hi le inkomu hi ta tlhela hi vuya masiku mataka loko n'winyi wa ni ta ma hlayisa tata.

0: Hikusuhi ni ku fika makumu ka mintirho ya hina ka nongonoko inhlekani mabutu lomu hi humeleliseke leswi swa ku khale ka holobye ka ta vusirheleri bya tiko Athanas Mutumuki a humelelisa ku tinyiketela ni xibindi xa general a kumeka ka nkarhi wa ku humula ni nhlengelo wakwe eyimpini ya ku khulula tiko Joaquim Munyepe. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vurhangeri bya swihubyana swa mfumo ni nkongometo wa ku veneni va swi tirhisa ku va va kota ku bindzula timali ni nkongometo wa ku kota a ku helisa a ku vilela ni ku pfumala ku vonekaku ka masiku hi matsemakanyaka. Namuntlha ku paluxiwe vhiki la tikonkulu Afrika na siku la ntshima la mintirho leyi mi nga ta landziwaka hi 25 ka Mayo, mintirho mi rhangeriweke hi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Jbongese. Wakwero hi ndlela leyi hi le ku dya hi ku yengeta va misalisa Afonso Maguli ka vukhavuteli na José Ariel Makwakwa a kombiseke leyi mintirho.
1: Inhlikani Maputo nokonoko ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.

Mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo Michelo Alberto Langam. Murangeli wa tiko mixwa namuntlha yi ndzelele ndhawu ya vukombisi ni vuxavisi la bindzu la vurimi axifundzeni xa Mekanyelas. I ntirho wu nga ndzeni ka liendzo a li endlela ku xifundzankulu Niasa. Ka vukombisi leli Daniel Chapo a vonile bindzu la Mpunga Fole, Tifijawu ni swin'wana lana ndzhaku a kumeke lana a landzeke kona nhlengeletano ni xitshungu a mugangeni wa Insaka. Ndzhaku ka leswo a hlengeletanile ni varhangeli va mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu Niasa. Vurhangeli la mintirho ya vuyaki ni vululamiseli la switarato li vuli leswaku ku cincacinciwa ka xihubyana lexi swi kongoma ku yantswisa matirhela ni matirhisela ya switirho swa vuyaki la switarato. I nhlamuselo wu vuliweke hi murhangeli wa xiyenge xa makungu ka komponi leyi Kalado Hongwana hikola ka ku pasisiwa tolo hi nhlengeletano ya mfumo ka ku pfaliwa ka Fundo de Estradas lana mintirho kusukela sweswi yi landziwaku hi Administração Nacional de Estradas. Mfumo wa xifundza xa le ka Mabala ni xifundzankulu Gaza wu lavetela vaseketeli a ku va ku yakiwa ndhawu yintshwa ya vuyavelela mati. Makungu lawa ma kongoma ku tiyisa vuyavelelinene la mati ka ku tlula 5,200 ya vayaki tiko ka muganga lowuya. Tanihi ku hlaya ka vurhangeli, a ku va ku landziwa makungu lawa ma kongomaku ku cinca ndhawu leyi yi nga kona sweswi. Ku laveka 30 milioni swa mamitikali. Administrador wa xifundza xa le ka Mabalana a vule leswaku ndhawu ya vuyaveli la mati yi nga kona sweswi. Handle ka ku va yi hlaseriwile ngopfu hikwalaho ka tindhambi, a ya ha hlamuli ku vilela ka nhlayo ya xitshungu. Serge Moyani a vule leswaku hikwalaho ka mhaka leyi sweswi vuyaveli la mati leyi endliwa hi minkarhi a ku va ku yenela vayaki tiko hinkwavo hi masiku ya ku hambana. Agência do Desenvolvimento do Vale do Zambezi a navela ku yandlalata mintirho yakwe ka malembe mataku lana nga ta sungula ku seketela makungu ya ku pfuna swiyenge swa vuyenzi swa vinyi ni swin'wana swa ku hluvukisa vukosi. Makungu lawa ma kumeka ka lawa ya komponi leyi ku fambeni ka malembe ya 2026 ku ya fika 2036 ma nga kusuhi ni ku gama ku pfisiwa ma kongomaku ku ya ndlalata mintirho handle ka ku seketela vurimi. Murhangelinkulu wa Agência do Vale do Zambezi Celso Cunha a vuli leswaku makungu lawa ma tiyisiwa hi 5 wa swiyenge. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Mfumo wa tiko la Rwanda wu nyimisile ku fambafamba andzelekanwini ni tiko la Congo hikwalaho ka ku duvuka ka mavabyi ya Ebola. Hikwalaho ka swona, vatirhi va udahu va karhi va khexa matshamela ya vayindzi va nghenaku tikweni la Rwanda hi mindzelekano yi nga kusuhi ni doropa la Goma, ntsindza wa tiko la Congo. Ku ta fika sweswi, tiko la Congo li ni 1,030 ni munhu mun'we yi nga 131 va dlaweke hi mavabyi ya Ebola. Mhaka yi nga vanga ku va nhlangano wa udahu hi xiyimo xa matiko ya misava a kombela wu tsutsumeli hi udahu misaveni hinkwayo. Hi mihlayeli mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo, man'wana ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntolovelo.

0: 14h05 minutos 5 musinene Albert Langa kuva kombisile mahungu ya nhlika ni mwingiseti lexi xiyenge xin'wana xa mintirho xiyenge lexi sunguleke nkarhi wa 3 na nkarhi lowu hi navela kuva hi ku tivisa ta mafambelo ya hina ka xiyenge lexi hi tiva leswaku hi ku landza hi ta va hi kuma xitiviso nakona hi nkarhi wa ndzhaku ka xitiviso hi ta va hi kuma vunanga bya ku hambanahambana na hi kongoma kusuhi swinene na 15h hi nkarhi hi nga ta tlhelaka hi kuma mahungu ya nhlikani hi 15h05 hi kuma xitiviso ndzhaku hi ta va hi kuma tidyondzo ni vumundzuku David Ntima na n'winyi rito loyi a ku pangalataka ka nhlikano namuntlha na ku navelela ka vuyingiseri byinene ku navelela wa vunharhu wa kutani mathomo ni makateko siku ra 20 ka n'hweti ya mujexi nga mayi wa 2020. Ku kombeliwa loyi a tivaka lomu ku kumekaka kona tatana mun'we wa 69 wa malembe ya ku velekiwa vito i Romain Francisco Mashava a nyamalalile emuntini wakwe hi siku ra 6 ka mayi ya tsutsumaka emugangeni wa Nkobe loyi a tivaka lomu a kumekaka kona a nga siza ngopfu ku va a lavetela ku tivisa ka munti wa muphorisa wu kumekaka ekusuhi a nga xikwadra kumbe ku lavetela ku qungela tinhlayo ta maxaka yin'we ka tona i 82-63-94-288 u nga qungela nakona 87-404-7785 kumbe ku qungela 87-34-29-217 nkarhi a nyamaleleke wona tatana lweyi a ambalile a hembe ra ku basa ringane kasi i hembe ra ku basa ra ku leha mavoko ni buluku ra jeans ni maxinela loko va maxiyaxiya maxaka ma vula leswaku ingaku o sunguliwa hi mavabyi ya nhloko
1: muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
2: nan'waka ku titsalisa i mahala
1: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
2: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
3: Phatima

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Kuniwa kama, ingani pfuna xa?
3: Ah, mabalo mungano. Phela vangani vatirhela swoswo. Akupfunana loko munwana ani swikarhatu.
2: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezula xona lo chika. A xipezi ben.
3: Mile xibedlela. Swi nga maxo vabya phela.
2: Yile kambe ava khomanga mavabyi.
3: Swi nga maheka swililana ka majela.
2: Loka lileso ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
3: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi, ni swakudya muni swoleswo?
3: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu. Ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasa hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanela ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
4: Bola nombelwa vo clash matsi lo yakalteke xikareka kampo akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
5: ni mongwe ka vakhuzeli vantango ntseni ka kampo wasata ngabela ka nwana wa ntano wati weti atulela mbelwa mpepo
4: kasi yena yendla yini
5: sati wa mbelwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ha yendla swikombiso swa kuveni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka.
4: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
5: Hesi leswo loko n'wana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
4: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
5: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya n'wisa n'wana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
5: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku ti tsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milu Dzense Center na Ntihudwana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-881. Unga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
2: Emisor Provincial di Maputo.
3: Kune mama no vatsongwana. Avatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
4: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phea.
3: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi la ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
4: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
3: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma swi tiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela xikolweni.
4: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
3: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
4: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
3: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
4: A hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

Magicaia Alexandre Langa, queringa na 14:50 e ramba maya akwa yembela avunanga zvikombisa kutlakusha mamana mamana nerisima ngopfu kamwana mwana kawena umbvunisa kwini mamana zvinyingi leswa hundzeke ka swona ku vusa ukula ogamalanga kona ivani ku hlamala kukulu loko hikuma leswaku loko siya kulele munhu wa kwara ku hayi kona mamana switikari mamana hamunene mamana nga ni rhandzi mamana wa loya a swi tatela ngopfu swinene kambe a nga swi endlanga hi mhaka munhu hi nkarhi lowa wa le mutsongo usa vubihi hinkwabyo lebyi na ku endleli na waha ku velekiwa kumbe na wa le khwirini rakweke na u nga se pfula nomo vulavula rhanga ku ehleketa leswi lava swi humesaka ni n'wini wa wena.

0: Rirhandzu ra pasatempo na uku hayi khona ndzi swi vona na u swi vona uku ndzi swi twa na u swi twa siku rin'wana na rin'wana ku tumbuluka tanyuwana ku ni rirhandzu ra pasatempo vunanga lebyi byi biwe hi swa misava lwa ripatseke na Nel G Machoko majaha ma velekiwaka xifundzankulu Nyumbani kambe ma kumeka kolomu swa misava emutshama wa kolomu ka Matsolo kasi Nel G Machoko a kumeka axifundzeni xa Bowani.
1: Radio Msimbika Maputo.
0: 15 horas ya Msambiki nkarhi wa ku va hi tlhela hi kuma mahungu ya nhlikani ku navelela vuyingiseti lebyinene. Alberto Langa, nhlikani ku pinda.

Mangwenhlekani hi Missouri Provincial de Maputo Michelo e Alberto Langam. Murangeli wa tiko mixwana munthla endzelele ndhawu ya ukombisi ni uxavisi la bindzu la urimi a xifundzeni xa Mekanyelas. I ntirho u nga ndzeni ka liendzo a liendlela ku xifundzankulu Niasa. Ka ukombisi leli Daniel Chapo a vonile bindzu la mpunga fole tifijawu ni swin'wana lana ndzhaku a kumeke lana a landzeke kona nhlengeletano ni xitshungu a mugangeni wa Insaka. Ndzhaku ka leswo a hlengeletanile ni varhangeli va mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu Niasa. Vurhangeli la mintirho ya vuyaki ni vululamiseli la switarato li vuli leswaku ku cincacinciwa ka xihubyana lexi swi kongoma ku yantswisa matirhela ni matirhisela ya switirho swa vuyaki la switarato. I nhlamuselo wuliweke hi murhangeli wa xiyenge xa makungu ka komponi leyi Kalado Hongwana hikwalaho ka ku pasisiwa tolo hi nhlengeletano ya mfumo ka ku pfaliwa ka Fundo de Estradas lana mintirho kusukela sweswi yi landziwaku hi Administração Nacional de Estradas. Mfumo wa xifundza xa le ka Mabala ni xifundzankulu Gaza wu lavetela vaseketeli a ku va ku yakiwa ndhawu yintshwa ya uyavelela mati. Makungu lawa ma kongoma ku tiyisa uyavelelinene la mati ka ku tlula 5,200 ya vayaki tiko ka muganga lowuya. Tanihi ku hlaya ka vurhangeli, a ku va ku landziwa makungu lawa ma kongomaka ku cinca ndhawu leyi yi nga kona sweswi. Ku laveka 30 milioni wa mitikali. Administrador wa xifundza xa le ka Mabalana a vule leswaku ndhawu ya uyaveli la mati yi nga kona sweswi. Handle ka ku va yi hlaseriwile ngopfu hikwalaho ka tindhambi, a ya ha hlamuli ku vilela ka nhlayo ya xitshungu. Serge Moyani a vule leswaku hikwalaho ka mhaka leyi sweswi uyaveli la mati leyi endliwa hi minkarhi a ku va ku enela vayaki tiko hinkwavo hi masiku ya ku hambana. Agência do Desenvolvimento do Vale do Zambezi a navela ku endlalata mintirho yakwe ka malembe mataku lana nga ta sungula ku seketela makungu ya ku pfuna swiyenge swa vuyenzi swa vinyi ni swin'wana swa ku hluvukisa vukosi. Makungu lawa ma kumeka ka lawa ya komponi leyi ku fambeni ka malembe ya 2026 ku ya fika 2036 ma nga kusuhi ni ku gama ku wupfisiwa ma kongomaka ku ya ndlalata mintirho handle ka ku seketela vurimi. Murhangelinkulu wa Agência do Vale do Zambezi Celso Cunha a vule leswaku makungu lawa ma tiyisiwa hi 5 wa swiyenge. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Mfumo wa tiko la Rwanda wu nyimisile ku fambafamba endzelekanwini ni tiko la Congo hikwalaho ka ku duvuka ka mavabyi ya Ebola. Hikwalaho ka swona, vatirhi va udahu va karhi va khexa matshamela ya vayindzi va nghenaka tikweni la Rwanda hi mindzelekano yi nga kusuhi ni doropa la Goma, ntsindza wa tiko la Congo. Ku ta fika sweswi, tiko la Congo li ni 1,031 ni munhu mun'we yi nga 131 va dlaweke hi mavabyi ya Ebola. Mhaka yi nga vanga ku va nhlangano wa udahu hi xiyimo xa matiko ya misava a kombela wu tsutsumele hi udahu misaveni hinkwayo. Hi mihlayele mahungu ya nhlekani hi Missouri Provincial de Maputo man'wana ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntolovelo.

15 ore e 31 minuti xi nkarhi wa ku va hi kuma tidyondzo na mundzuku. Ndza ku yisile vunanga byintshwa bya Justino Uba ka loka ku tekani khiya na yena hi ku swi swinene ku va hi teka khiya kongoma a kaya. Van'wana se va tekile makhiya hi lavaya va ku ncini hi vula lava ngheneke hi nkarhi wa 7 ore xi 30 minuti xi ku sa hayi kona se va le ndlelini na ku kongoma makaya hi ku navela loko humula quats hi wena u kongomaka le kaya ka nkarhi lowu wa nhlikani.

Oyo mulandu wa mingiseti kanongonoko umwana ti Johnson ni vumundzuku kanongonoko wana mundla hi ta yisa mahlweni hi vulavula hikola ka lisima la xifihlulo xikolweni a ku kokeni ka vadyondzi vo va va nga tshukuli tidyondzo hikola ka ndlala mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka wu kombisi na Afonso Maguli ka wu kavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti.

0: Mahungu ya majambu ya Emissor Provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Kutlula dzana ni mune wa makume ya vatirhi va nkomponi yin'we ya ku bindzula swa ku sasekisa vavasati ku sukela tolo ku fika namuntlha va nghene xibedhlela xikulu xa ka Matsolo a nga Hospital Provincial de Matola hikuva va dzahelile musi wa poison. Radio Msambiki loko a fika xibedhlele a tivile leswaku timbabyi ti yo suketana ti twa ku vava ka tinhompfu ku hefemula ku karhata ku vavisa nhloko hambi ku titivala hikwalaho ka musi wu dzahiweke ku vulile vatirhi va nga weliwa hi khombo leri. Stadio Manyisa.
1: Lava va buleke ni mintirho ya Radio Msambiki wa unharhu lweyi ndzhaku ku va va fikile xibedhlele xikulu xa ka Matsolo a nga Hospital Provincial de Matola. Va vule leswaku a swo sungula ku va va dzaha musi wa poison wa ku nge hi lowu, kambe se swa sungula ku va vindlamilekisa hikuva vutomi ra vona ri kumeka khombyeni.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha tlhaveleri ya ndzo ra masiku mambirhi ya ntirho wa xifundza xa Muhamba namuntlha kumekile mugangeni wa Pheseni lani a hlengeletaneke ni lavantshwa ni van'wamabindzu va ndhawu liyani. Rigoberto Xisanu.
2: Nkarhi lowu governador Manuel Tuli a hleketa ni majaha va xifundza lexi ka N'wamba ku va a ta twa a swikhalo ni mitirho ya vajaha lani a xifundza lexi xa ka N'wamba. A ntirho lowu wule ndzeni ka mitirho ya governador wa xifundzankulu Maputo ka masiku mambili a nga ta hamba lani a xifundza xa ka N'wamba. Namuntlha a kumeka lani a Pheseni, mundzuku a ta kumeka a posto administrativo za Sabie.
0: Ku fanele ku vekisiwa mintirho leyi tshembisaka ku va ni mati hi ku yenela, mintirho leyi swi kotaka ku tihanyisa. Leyi i nhlokomhaka yi paluxiweke namuntlha ya ku vulavula vhiki ra ku losela siku ra tikonkulu Afrika 20 ka Mudyaxihi. Jovita Ngovo.
3: Lomu tikweni mintirho ya vuyavele la mati se yi fikelele kusuhi ni 62 wa tipercento ka nhlayo ya vayaki tiko. Se mayelana ni vubasisi tinhlayo ta xikuvalisa hikuva ti kumeka ka 38 wa tipercento. Mahungu lawa ma paluxiwi hi Henrik Xbonges, mukombisi wa xifundzankulu Maputo, ku fambeni ka minkhuvo ya ku paluxa vhiki la tikonkulu Afrika yi endliweke emutini wa doropa la ka Matsolo. Se murhangeli wa doropa la ka Matsolo Julu Paruki a vule leswaku doropeni leli ka ha ni swikarhato mayelana ni vuyavele la mati, kambe ku karhi ku landziwa mintirho ya ku va mati ma fikela xitshungu hinkwaxo nambileswi doropa laha xanisiwaka hi mati ya timpfula.
0: Swihobyana swa mintirho ya mfumo xifundzankulu Maputo swi fanele ku tlhariha swi luka tindlela ta ku kuma mali yi nga seketela ka matirhelo ya swona. Ku vonisa mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Henrik Xbongese ka ntirho wa ku nyikela mabolsa de estudo a Instituto Técnico de Computação Armando Emilio Gebuza a Matola Rio. Stelio Manyisa.
1: Xin'we ka leswi nga pfunaka swodyana leswi ka marito ya Henrik Xbongese i ku lugara ka masalawu kumbe tindhawu ta ku endla tinhlengeletano kona, a ku va timali leti nga ta koxiwaka ti kota ku va ti pfuna matirhelo ya swikolo leswo ni miminti yoleyo kumbe swihubyana sweswo swa ku lumba mfumo. Henrik Xbongese a tirhise swikolo kumbe mapavhiliyawu ni masalawu ya swikolo swa nga xikombiso xa tindhawu ti nga bindzulaka mali ka miminti kumbe swihubyana swa ku lumba mfumo.
0: Vurhangeli bya tiko byi humesile xitiviso xa ku va mufi general na reserva Joaquim Munyepe a hundzeke emisaveni i nhenha ya tiko. Xisweswo khale ka holobye wa ta vhikela Ntanaziyo Mthumuke a kombisa risima ni ntirho wu tameliweke general Joaquim Munyepe vuton'wini byakwe a ku lweni ka nyimpi ya ku ntshuxa tiko ni ku ri vhikela. Veronica Sidumu.
4: Atanaziyo Mthumuke a humelelisa ku swi kota ni ku tlhavukanya ka Munyepe a ku nyikeleni ka mahungu ma endleke ku vanhu va yimpi ya ku chusa tiko va ve ni ku patisana va va va tirha hi ndlela yin'we matshamela ma endleke leswaku swi koteka ku va tiko li chuseka. Hikwala ka lisima la mfambu wakwe Mthumuke a tsatsiya lavantshwa hakuva va landza mintirho yi endliweke Joaquim Munyepe yi nga ve ya ku tihita kun'we ni ku rhandza tiko swa nga ndlela ku va ku vekisiwa mintirho a yi landzeke ku fambeni ka mpfhuka wakwe ka matimu ya tiko.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya Emissor Provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

0: switizumoni leswi Pedreiro a fanelaka ku va a ri na swona ku va a kota ku landza ntirho wake hi laha swi fanelaka kona.
1: Xa ku sungula ku jeka metro, xa vubidri i nive, xa vuzazi i nkombe, xa vumune i fiyo, a fiyo leyi i nga yona swi kotaka ku va u linyala xitina ha yona, na nive leyi u pimaka ha yona, metro leyi u pimaka ha yona ni fochola. Nchumu leyi faneleke ku va u va na yona leswaku u tisisa yona a ku za u kota ku ya ka yini.
0: Kutani loko swi nge kona leswi i ndzini swi hoxekaka,
1: loko swi nge kona leswi swa hoxeka pulaka parede ngu swi koti ku va u dinivilara na ku nge na anivel tlhela u nge na yona fiyo ya ku yi linyara hi lowu landza a xitini xi landzaka fiyo ha yona.
0: I mabulo lawa hi nga na wona ni n'wana wa tiko Alfred Mfumo loyi tanihi laha mi swi yingileke ya kona hlawutelele hi wusake malembe ya ku hlawa swinene na a landza ntirho lowu wa Pedreiro hi le ka nongonoko mavoko mani swiyenco. Mabulo ma nyoxisa swinene loko hi pfa hi patela a vunanga leswiya, vunanga lebyi hi nga ka byi yingela byi nga va byi yimba hamani?
1: A vunanga lebyi hi nga ka byi yingela byi nga va byi yimba a zayidanhloko.

0: kani mavusinene vunanga bya zaida nhlongo lebyi hi byi yingeleke na byi hlawuliwe hi muzambi wa wezu namuntlha Alfred Mpfumo loyi a landzaka ntirho wa vupedreiro kanongonoko mavoko ma ni swiyenco hi vula naye
1: tiseleke ku kuva umudyondzisi ku loko u tirha na yena za na yena a dyondza a za a dyondzisisa na yena a dyika vapedreiro
0: swi olovile a ku va munhu un'wi yamukela u sungula ku va u n'wi dyondzisa
1: u sungula pedreiro ku faneka a pasa ntirho hikuva a yingiseta a lweyi a mi dyondzisaka ene a tlhela landzelela leswi a kombiwaka hi thixa wakhe loyi a nga pedreiro xa hi kona ku ta ka kumeka leswaku u tiva ntirho lowu kasi loko u nga byi ku landzelela a lweyi a ku dyondzisaka a ntirho u nga ti wu kota byi ku yingiseta leswi va ku kombaka u vulandzelela leswi va ku kombaka swa ku leswi yendlisa ku yendlisa ku koni ta ka kota ku u tiva ntirho
0: hi mapimo yenu swi dya ku va a munhu loyi a tshama na wena swi nga mestre mpfhuka mune a ku va a sungula ku va a vona nyana kutsongo
1: leswi swi ya hi nqondo wa munhu buriku mun'wanyani u nga tshama na yena un'wana majini a nga landzeleli a nga pasi nchumu majini van'wanyani lava va nga ni capacidad bya ku a dya u tiva nchumu durant the sage means ja a wa swi kota ku va a linyara xitini buriku na mina nkama loyi ni linyaraka loko lomaka maxunta lomuya ni mprofeta ra ku a pfala lomaka maxunta a pfala lomaka maxunta swi presebera ja na mina swi kota ku va nkama lowu ta ni mi kambetaka leswaku ni beka ka a tikantu mina ni beka feyo ni mi kambeta leswaku beka xitina beka na swivona swa ku ya a va yingiseta va vona tiso na tiso bya nga mina byi lavisa leswi yena hambaka swona la ku jikaka na ni mi komba swa ku laha a ku fambisanga swona yenisa yenisa wini yavo
0: a ka ntirho lowu a leswi bindzaka ngopfu hi laha ka maka ku hamba mafundasawu hi ku tlakuxa yindlu hi ku fulela hi ku sindza swi bindza kwini
1: laswi bindzaka ka vupedreiro hi laha hansi ka fundasawu pulo laha ahansi a yindlu yi laha aka hansi ka fundasawu pulo loko laha ka fundasawu u nga linyari ben a yindlu yi ta jika kasi loko zi u linyara a fundasawu u tlhela yi ba a xikwadiriya xa ku xi va bon a yindlu ni loko yi famba na yona ku yi fulela a yenci me ya xikwadiriya yo huma ben mayi loko laha hansi ka fundasawu nga yi susanga ben tshama swi tiva leswaku hala henhla leswi ta ku hlupa fulelo fam ku tsema maxapo ku na ku hayi hi timhaka ni ta ku laha fundasawini laha a wu tisanga ben ya swi yindlu yi a yindlu ben propre yo fundasawu ya kasi
0: a mayencelo ya kona ya fundasawu i ntswini leswi swi julekaka van'wana a va vona va gongodzela mapulangu van'wana a ndlela yinene ya ku va u hamba fundasawu byi huma hi laha ka munandi
1: wene ka mapulangu lawaya va nge i makangati lawa tenke u pima yindlu laha ka makangati lawa gongodzela swipikini laha ka swipiki ta makangati lawa kumbe ya ku pima ma 4 metro kumbe 5 metro kumbe 6 metro kumbe 7 metro kwalikeni mbangu laha u dyaka ku va yindlu liya yi nyima ha kona u ba lomaka makangati loma u ba feyo ya u kela fundasawu ni mumenduke xa u livhantaraka a feyo liya u beke lomaka makangati hi yona u landzaka nivhe laha yona a yindlu yi suka na yili bon
0: kutani ku sukela mi ta va mi sungulile ku va mi landza a ntirho lowu wa vupedreiro ku ya tlhelisa namuntlha swikarhato leswi mi tlhanganeke na swona swin'wana mi swi hlula ni leswi mi swi hluleke ka nga va swilo swi
1: eyi swa karhata buruke a ntirho wa vupedreiro swi dyula ku va na nqondo wakwe yi le bon sient bene buruke a munhu a wa ku thola loko a ku tholile u mi hakela yendlu yi ceka epa u ta va ni swi karhata buruke na yena a ta suka a mali a nga ku hakeli kumvona ja swi dya koko ku va wena loko u li ka vutisa u va na tisangu u landzelela ntirho wakho hi leswi swi nga hi xiswona ni n'wini loko a lavisa ku kuma swa ku ntirho lowu wu bon kasi loko yi ceka yindlu nambwene ukuyilavisa wena uyaka kutshoyiwa so uchikini swatha zvikudanisa nemale kuteka vanwanyani voyaka vabagama vatutuma vafa basiya tindu tana tichiki chelile wabo hakubona so kushayone kelele
0: ai kongo mafuti kuba hetlasa kolana i hikola ka yini vanwana vatutuma mintiri na vasungulile
1: loko ntiri zvavo muhlola phela munhu so kusolesa yanhlulekile sini tingana o hangala kafana yabona sha wena vaka kuthola ka ubidu thaso swona swa leswi swonekile tingu ulwa ku silungisa ninwenye le vakuthola ka swikota swa swikona swo ya lendu le leswa isungulo sesi swona leswi fambisa ka swona a swa fana yalunga
0: inkama ku sungula kuva u hikameletela kambe hini swinwana leswi hina valaka kuva hi switwisisa ile ka nkama wa ku mintirho ya mavoko mikala swinene vakone lava va nga ni mavoko nakona va nga ni matimba va kalaka va nga enci nchumu mi va siyela ntati muni mayelano ni mhaka leyi
1: hine hi va tatela leswaku a va landzeleli ntirho wa mavoko kota a ntirho wa mavoko hi wone wu ku enceka ku va u kuma mali na mbi wo ya ka munhu u ya ku xaka ni kombela ku ncene ka mali loko a ku vona leswaku u wa tisa a va ku twela pulke a va swi tiva swaku wa tisa kasi loko va munhwini va tlhasa ku xaka ni kombela mali na u nga tisi a ta ganaganeka swaku u ta yi kuma kwini mali ya ku mhakela pulke a wu tisi xa hine leswi a yindlu a yi susa hansi hi levantara hi khonka mavhiga mapilari hi zaya hi beka a nga henhla ka makayimento hi fulela loko hi ku fulelile hi nghenela hi rubuka ra ndlwini hi sindza hansi hi beka majanela hi beka swipfalo hinkwaswo a swi beka leswi a ku na lexi hi xi xi hi hlulakala ka yindlu lani ka leswi a yindlu yi tshamiseke xiswona o va lexi xi nghenaka ka yindlu a xi yenca
0: lava va hingelaka hi lonkama na vani ku navela ka leswaku va nga tshuka va kuma mintirho ya Alfredo Mfumo va nga mi kuma hi ndlela muni
1: mine a ku ni kuma kwanga hi ku kuva ni nyikela numero ka kwanga 84 81 37 85 8 Bairu Mali
0: mabulo lawa hi viki na wone va ku swintsweka na Alfredo Mfumo i Pedreiro wa a tshama Bairu Mali lweyi a tirhisaka mavoko a ku va a yenca xinchumu ndleleni ya ku va tipfuna vutomi byakwe nambe ku va a hluvukisa tiko hikuva ntirho lowu hambaka wone handle ka ku va vanhu va kuma ku va va tumbela kone wu xongisa mimbangu ya ku hambanahambana lomu a khawutaka kone hi mayincelo lawa hi beka vugan'wini nongonoko mavoko manisiyenco wa vikileti vikiitaka hi dumbisa ku va hi ta tlhela hi ta ni van'wana vana va tiko lava va tihitaka va tirhisa mavoko yavo va va bindzula leswi kongomaka ku va tiwukisa tiko nambe hi vutomi bya

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbi wa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Kutlula dzana ni mune wa makume ya vatirhi va nkomponi yin'we ya ku bindzula swa ku sasekisa vavasati kusukela tolo ku fika namuntlha va nghene xibedhlela xikulu xa ka Matsolo a nga Hospital Provincial da Matola hikuva va dzahelile musi wa poison. Radio Msambiki loko a fika xibedhlele a tivile leswaku timbabyi ti yo suketana ti twa ku vava ka tinhompfu ku hefemula ku karhata ku vavisa nhloko hambi ku titivala hikwalaho ka musi wu dzahiweke ku vulile vatirhi va nga weliwa hi khombo leri. Stadio Manyisa.
1: Lava va buleke ni mintirho ya Radio Msambiki wa unharhu lweyi ndzhaku ka ku va va fikile xibedhlele xikulu xa ka Matsolo a nga Hospital Provincial da Matola va vule leswaku a swo sungula ku va va dzaha musi wa poison wa ku nge helowu kambe se swa sungula ku va vindlamilekisa hikuva vutomi ra vona ri kumeka khondzweni.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha tlhaveleri ya ndzo ra masiku mambirhi ya ntirho wa xifundza xa Muhamba namuntlha kumekile mugangeni wa Pheseni lani a hlengeletaneke ni lavantshwa ni van'wamabindzu va ndhawu liyani. Rigoberto Xisanu.
2: Nkarhi lowu governador Manuel Tuli a hleketa ni vajaha va xifundza lexa ka Muhamba ku va a ta twa a swikhalo ni mitirho ya vajaha lani a xifundza lexi xa ka Muhamba a ntirho lowu wu le ndzeni ka mitirho ya governador wa xifundzankulu Maputo ka masiku mambili a nga ta hamba lani a xifundza xa ka Muhamba namuntlha a kumeka lani a Pheseni mundzuku a ta kumeka a posto administrativo za Sabie.
0: Ku fanele ku vekisiwa mintirho leyi tshembisaka ku va ni mati hi ku yenela mintirho leyi swi kotaka ku tihanyisa leyi i nhlokomhaka yi paluxiweke namuntlha ya ku vulavula hi vhiki ra ku losela siku ra tikonkulu Afrika 20 ka Mudyaxihi. Jovita Ngovo.
3: Lomu tikweni mintirho ya vuyaveli la mati se yi fikelele kusuhi ni 62% ka nhlayo ya vayaki tiko se mayelana ni vubasisi tinhlayo ta xikuvalisa hikuva ti kumeka ka 38%. Mahungu lawa ma paluxiwi hi Henrique Bonges, mukombisi wa xifundzankulu Maputo, ku fambeni ka minkhuvo ya ku paluxa vhiki la tikonkulu wa Afrika yi endliweke emutini wa doropa la ka Matsolo. Se murhangeli wa doropa la ka Matsolo Julio Paruki a vule leswaku doropeni leli ka ha ni swikarhato mayelana ni vuyaveli la mati kambe ku karhi ku landziwa mintirho ya ku va mati ma fikela xitshungu hinkwaxo nambileswi doropa laha xanisiwaka hi mati ya timpfula.
0: Swihobyana swa mintirho ya mfumo xifundzankulu Maputo swi fanele ku tlhariha swi luka tindlela ta ku kuma mali yi nga seketela ka matirhelo ya swona. Ku vonisa mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Henrique Bongese ka ntirho wa ku nyikela mabolsa de estudo a Instituto Técnico de Computação Armando Emilio Gebuza a Matola Rio. Stelio Manyisa.
1: Xin'we ka leswi nga pfunaka swihubyana leswi ka marito ya Henrique Bonges i ku lugara ka masalawu kumbe tindhawu ta ku endla tinhlengeletano kona a ku va timali leti nga ta koxiwaka ti kota ku va ti pfuna matirhelo ya swikolo leswo ni miminti yoleyo kumbe swihubyana sweswo swa ku lumba mfumo. Henrique Bonges a tirhise swikolo kumbe mapavhiliyawu ni masalawu ya swikolo swa nga xikombiso xa tindhawu ti nga bindzulaka mali ka miminti kumbe swihubyana swa ku lumba mfumo.
0: Vurhangeli bya tiko byi humesile xitiviso xa ku va mufi general na reserva Joaquim Munyepe a hundzeke emisaveni i nhenha ya tiko. Xisweswo khale ka holobye wa ta vhikela Ntanasio Mthumuke a kombisa risima ni ntirho wu tameliweke general Joaquim Munyepe vuton'wini byakwe a ku lweni ka nyimpi ya ku ntshuxa tiko ni ku ri vhikela. Veronica Sidumu.
4: Atanasio Mthumuke a humelelisa ku swi kota ni ku tlhavukanya ka Munyepe a ku nyikeleni ka mahungu ma endleke ku vanhu va yimpi ya ku chunisa tiko ma ve ni ku patisana va va va tirha hi ndlela yin'we matshamela ma endleke leswaku swi koteka ku va tiko li chuniseka. Hikwala ka lisima la mfambu wakwe Mthumuke a tsatsiya lavantshwa hakuva va landza mintirho yi endliweke Joaquim Munyepe yi nga veya ku tihita kun'we ni ku rhandza tiko swa nga ndlela ku va ku vekisiwa mintirho a yi landzeke ku fambeni ka mpfhuka wakwe ka matimu ya tiko.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

0: 17 horas e 5 minutos, jene shlivi swalenu. Kakumilwa kalwati waka, nana ukumekaka tatana mungwe, wa 69 malembe akuvelekiwa, nanga Romão Francisco Machava, nyama legenda ngunu waku isiku jra 6 kamayo, atuzuma kamganga na likobe. Kutani kakumilwa kalwati waka lana ukumekaka tatana Romão Francisco Machava, vai se entrar como missa esquadra chega com suí na quando a esquadra cuba foi nela machaca tem chaleti 82 63 94 288 82 63 94 288 87 40 47 78 5 87 40 47 78 5 angá vem chaleia 87 34 29 217 87 39 29 217. Kamanya manlike fa ambelilia embe jagubasa, manga comprida, bolo kudra jeans in machinela. Kutani akaje ashansiwa imavadri ian shoko. Hina 17 horas 17 minutos, ia machinu kuba ipangnatana ka mintiso ya emisor provincial de Maputo. Wa Radio Moçambique na ehlela leswaku hi ya hi kongoma ka sibi ya 18 horas hi tlamisela ku va hi n'wi tlhasela a majungula ya xifundzankulu Maputo.
1: Kune mamana wa vatsongwana a vatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
2: Ungabali phela se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phela
1: hi ta humula mani kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi
2: va ta phakiwa xikolweni bava na miloko vo hlwelanyana kambe va ta gamela ku veni va phaka lowu hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela
1: u tiyisile o va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni
2: yo alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina
1: mamana mamana o a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela nje
2: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
1: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
2: o a hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: vata mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya va ya kitiko.
2: Hoyo hoyo. Inongono kunwani wa mafambela manene switaratwini. Wo kongoma ku kuva hi pomba timhangu lomo ka switarato swa hina. Inongonoko kunga mavokweni ya Alberto Langa lwa kombisaka. Namuntlha lava ku vulavula hi Artigo 81 a vulavulaka hi ku fambisa mimovha na hi phuzile leswi swi potrisanaka kumbe hambi wena u fambaka hi minenge na u potrile kumbe ku dakwa. Nakona hi lava ku tiva leswaku i byala liya lisiwaka kumbe swi khumbani timbangi tin'wani ta ku hambanahambana. A ku va hi nga teki nkarhi a hi siyeleni nkama murhamba wa hina Rodriguez Chavane wa Departamento de Polícia de Trânsito hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A ku va hi nyika nhlamuselo ni entelelo wa artigo leri.
3: Artigo leri bya alko i artigo bya byikulu hi ntambu byi sukela ka maprincipio gerais i nga a nawu lowukulu wa timhaka ta ku secha a alcohol a switaratwini kusukela ka artigo 80. Artigo 80 a xa ku sungula lexi a hlaka xona i xa ku qualquer munhu a nga xitaratwini pode a sechiwa a alcohol a mizini qualquer munhu. Então a munhisete pode dar xaku epa como qualquer munhu porque tiva xaku va secha mufambisi wa mimovha. Ina ku sechiwa mufambisi wa mimovha kambe hambi wena u fambaka hi minenge pod u sechiwa a alcohol loko u va interveniente ka accident, loko na wena u contribuile, loko na wena u nghenile ka nghozi ya movha. Porque loko u famba hi minenge pod u biwa hi movha. Então loko u biwa hi movha a mufambisi wa movha think a kambiwa swaku mvanwile kumbe nganwanga. Na wena u fambaka hi minenge think u sechiwa anwile kumbe nganwanga. Pod u wencha ku fufutisiwa a balão okombi pod u heketiwa xipiritana wa susiwa ngati pre pumpuliwa ngati swaku a onwile. Então i khanela hi stupefaciente jo substâncias consideradas psicotrópicas i khanela hi timbangi kumbe qualquer nchumu lexi swi endlaka swaku munhu a va ni alteração endzondweni. Ya pod ser kumbe i kinina kumbe impupu kumbe imbangi hi ku dzaha kumbe i ja sandwich ya ku ti tlhava qualquer nchumu lexi xi ku cincaka ndzondo yakho. Então artigo lexi khanela hi swona. Então pode mufambisi wa movha a sechiwa leswo asi nkomu mufambi munhu wa ku famba minenge pode a sechiwa loko i va a kumeka na ngheni ka nghozi ka accident ya sound.
2: Swi nge loko wo fambisa movha wena u kuma munhu a dakwe lomu ba hi movha swa endla swa ku munhu luya a hakela hi madanuji lawa ya ku biwa ka yena hi movha hi mhaka ku a dakwele.
3: A loko u va ni accident loko u va ni nghozi ntawu ku biha aperito i munhu loyi a taka tiva swivangelo a nghozi leyi yi humeleli hi swini swivangelo swa nghozi leyi naswona ntawu ku biha aperito a tata hamba a analyse a tata dondza lani ku nga va ni nghozi a accident lebyiyani a dondza ni timhaka leti ti nga enceka paratiza byi humelela accident lebyiyani ntawu kama ku hambiwa a proceso loko ku hambiwa proceso a loko a nandzu i lwa mufambisi wa movha amnandzu wa mufambisi wa movha wa khatisiwa loko a nandzu i li wa munhu loyi a famba minenge nayene a wa khatisiwa porque hi yena a nga vanga nghozi kambe na wena ri mufambisi wa movha u ni obrigação porque wena mufambisi wa movha non pode u tsutsuma hambi u famba ha hombe loko u nga khosi ku ri ku travhela movha wa ku pura u vhetela nghozi enta a nawu wa ku pfunela swaku a wu fambe ku tsutsuma porque a ku tsutsuma ku na kabitwi ku ni ku va u famba ka zona for example i nga sa senda wena u famba hi stender o hi se lani u pimiwa hi muchini masi ku ni ku va u ti fambela hombe kumbe wo famba wo humula kumbe wo bula kumbe u famba ha hombe ku humelela xizathu friend u nga kosikile ku travhela wa pfuneriwa porque a nawu li tem que logo fazer mova o conseguir a travar a mova na unga gonyanga nchumu frente com água. Então, wene na wene une responsabilidade porque une obrigação une fanela o travar a mova na unga gonyanga nchumu. Ni elo fambe minengi kumbe emaka kupotsa kumbe emaka leswi anga na swona hlokweni anga prestar anga atenção angena de qualquer maneira na yena awakhatisiwa manje leswi kusungula thank you alani kungava na silini kufamba aperito munhu lwi ativaka ngofu yentelelo ati makata masidenti pra uka aku funa swa aku yenchi makamuni makale swi ni leswi ni leswi
2: se loko ka va famisi va mova a tshuka hi va vona loko hi famba lomu stratweni a tshuka hi mu vona mufambisi wa mova va lava ku mu kamba a byala a ya hala ku famba a ku kambewa byala ku endleka yini hi munhu loyi
3: a mufambisi wa mova loko a ya hala ku kambewa byala byalano swi suka ka contravenção porque a ku va u nga landzi nawu wa código da estrada i contravenção infração. O puniro é multa, kumbe o puniro é kuba o tshama masiku kumbe ilembe kumbe ti hweti tingani nonga famisi movha ja loko ayala akukambiwa byala lano ja suka ka infração swiya ka desobediência inga crime ja lano tem que ukhatisiwa hi desobediência loko amufambiswa movha ayala akufufutisiwa kumbe loko ayala kusisiwa ngati pratakama e a swimbenyane eke a mufambisi wa mova tanto qualquer munhu akambetiwaka loko a resultado a nhlamulo yi nga huma ka tesleziya yi nga mukholwisa ku nada mina ni ani hi mini lwi a ni nwanga swa kuzila swo kuta o a nga tini anga a swi kona nsila leyi ya kuta pode a kombela ku va a hambiwa a texizimbenyana pode va mufufutisa kambe o loko a swi jula po da kunada mina ni prefera ku va hi ya xipiritana ni ya susiwa ngati porque a muchini lo mutisa kani wu dumbi então a hi fambeni xipiritana mani susa ngati a nawu wa mi pfumelela leswi kambe a ma dispesa hinkwawo lawa hi yena nga pra hakelaka loko va tlhasa xipiritana va ku pra ku susa ngati i mali ya tanto kumbe hinkwaswo leswi swi julekaka dislocação ma dispesa hinkwawo yena inga responsável wa swona inga prahakelaka ni loko a tlhasa xipiritana a mutizi lweyi wa xipiritana henhla medico kumbe infirmeiro o tekniko de saúde a yala a ku mu susisa ngati a yala a ku mu kamba munhu lweyi a medico lweyi infirmeiro lweyi a mutizi wa xipiritana lexi a nawu wa mu khatisa porque a nawu wu li wena u tisaka xipiritana thank you o hamba hinkwaswo leswi swi nga mahlweni kwakwo hinkwaswo leswi u taka kota swone pra ku hamba testi a munhu lwela loko u yala u nga na justification ndzhaku twala a poti u tlhasa u byimenisiku a balwe hi dyondze xikan'we kumbe loyi i vhizinyiwanga u yala
2: ni nge muhambi
3: namutiva epa ni dya ku mu vhikelela munghani wanga a nawu wa ku khatisa wena medi ku manyana u yalaka kambe loko ku nga na ma-conditions leswi i swimbenyana hi hlaya loko u yala leswaku swa koteka majwani ho yala a nawu wa mu khatisa mediko lweyi laha swi hlaya swaku a nawu u khatisa lweyi a yalaka ku hambisiwa test kumbe i mufambisi wa movha kumbe a famba hi minenge i futhi u khatisa lweyi wa mediko a yalaka a ku hamba a ma exami ya ku susa ngati a munhu luyana a tekiwaka hi maphorisa pura ya hamba a exami lebyo
2: namuntlha swi enelile hi ta va kona ka nongonoko wu ta
0: tiva ta mafambela switaratwini
1: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.

0: kune mamano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: Ungabali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa laha kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
0: Mamana mamana u. A ku na

0: Rwa mina kuna ntirho wa wena la. Hi umbiri bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: A hi ma hi swoleswo, hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele, hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Ya. Vamano vatsongwana. A ndambi ya nyan'waka nkata yi hi teke mapimo. Yi hi veke ka xiyimo xa ku a ni nga xipimisi ma.
2: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
1: Hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga nka.
2: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
1: Hi luya. Phaya nga hana nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
2: Yo.
1: Matsala ma hahlukelile. Swakudya swi nga ha ri kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
2: Yi. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
1: A ku hulukanga munhu. Se laha. A ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
2: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
1: Mamana.
2: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
1: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
2: Phaya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala la ni kani vatsongwana.
1: Nkata, a hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo. Va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni mutivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hingo tlhangana kwala ndleleni la. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu. Ei.
2: Ei, a tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa i muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo. Ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: lana ku nga ni vanhu vanyingi mabulo a ma pfumaleki swixitani ni lomu ku rhweliweke lava xanisiweke hi ndhambi va teka leti ni letiya kambe xikulu hi leswi swi va humeleleke hikwala ka ndhambi Ruti na Sonia na vona swixitani
1: xi ha Sonia kunje a swi lava ku tlhela swiphinda leswi
2: ku phinda yini kambe wena
1: awe langusa henhla ku yo mphu hi marefu yi lava ku tlhela yini mpfula leyi
2: ya n'wina mina hambi hi rito la ku pfula a ni la ku lita misisi ya mina yo nyima phela a ni lavi ku litwa rito lelo etindleveni ta mina
1: e swo ma hisa ku yini mungana
2: e wa tiva mina ni ndyangu wa mina phela hi yo hulukana leyo ha ayo etlela vusiku yini wa tiva hi twa inge moya leswiya phela hi kuma na hi lava kusuka ni bawa vatsongwana wa tiva
1: wena Ruti man
2: ina se a ka vanga ni se phela ikusalanu hi yo tlula mbedwini wa tiva hi teka vatsongwana hi ya khwela henhla ka yindlu phela por isso a ni deva
1: hawe ku lutla ka wena man misuke njani henhla ka yindlu
2: wena hi hulushiwe hi byatswa wa tiva le nga fika va hi teka va hi veka gangeni loko a nga le vavanuna lavaya he swa ku ingina le li kwini a ni swi tivi wa tiva vanhu va umbilo swinene va hi susi matini va tlhela va nyika vatsongwana swakudya va nga li na swona ka mina tinhenha ka kunene wa tiva i va heroi

0: tinyingi tinena ta hina nambi swaku ingava khensisa ku yini ani switivi mina ni hulushiwi hi vayakelani
1: vona vataleliwanga
0: ho akuna lwanga huluka vataleliwile kambe nkama vanga vona swaku vadumeliwile vahumi vabaleka mun'we ka vona akunada ingi ruti ni ndyangu wa yena vasalile mani a va tlhela tani pfuxa ni vana hi hulukisa swoleswo
1: eya ku ni vanhu va nga ni humbilo wa tiva phela van'wana va humesi mabyatwa switandza moya van'wana va pfuni hi maphalafeni a ku va ku huluxiwa vanhu wa tiva
0: nambi ni namuntlha va hi pfuna mani wenu van'wani i nge hi lava taku lava wa vavo
2: hi loselile vamamani
0: eyo
2: a hi mi tivi kambe hi navela ku mi siyela swipfuno mini vatsongwana
0: hi na vona ha va kone kambe va le ku tlangeni vana nga vana
2: hi swona lana hi ni mafralda ni swihembani swa vana khetani mi ta va nyika swimbirhi swimbirhi mi ta enela
1: inkomu swinene ku hi seketela ka nkama lowu hi nga ku xanisekeni pfunani ni van'wana xikwembu xi mi katekisi mi kuma swin'wana
2: hi nge nyimikulu hi hlalela ku xaniseka ka vamakwerhu na hi ni switsongo hi nga mi pfunaka loko a hi ni swinyingi a hi ta mi nyika kambe kuma kwihi
1: hi khensile ka kunene hi khensa lexi humaka mbilwini loko vanhu hinkwavo va ni mbilu ya kutani xanisa yi ta va yitsongo
2: kani mamu swinene hi fambile
0: ya wa swi vona Sonia leswi hi leswi a nga vumunhu leswi ku tiva ku pfuna vamakwenu loko va le ku xanisekeni wa vo
1: wa tiva nakona loko ni mu langusa mamani luya i nge hayi munhu a ganyeke kambe a ni vumbilu bya ku switsongo nga na swone a pfuna van'wana wa tiva
0: u tiyisile wenoya u tiyisile ntalo wa lava hi seketelaka a hi lava nga na swona mani i mbilu yinene va nga na yona van'wana nambi nchumu a va na xone kambe va hi pfuna hi tindlela tin'wana
1: weno loko u vulavula hi leswo ni khumbula va brigadista va sokorista ni van'wana siku ni siku va nga na hina kola a va holi nchumu wa tiva va swi mahi hi vumbilo phela loko vanhu hinkwavo a va huma haleswo lomisaveni ku hlupheka a ku ta va kutsongo wa tiva

0: Vukosha, vutivi bya ntumbuluko.
1: Ku hikuma hi wa unharu hi 22 horas hi 15 minutos.
0: Vukosha.
2: Oyo oyo, vajandwa vanyiseti va emisor provincial de Maputo e Mulosa, ka un'wana nongonoko wexu wa namuntlha, kutani jula ku tlangela ka hinkwavo vajandze va lowu nongonoko. Hi hlaya leswaku ku fambeni ka minongonoko leyi mitaka hi ta kuma mabulo na mamana Ana Marta wa xiyenge xa Vito Observatorio do Idoso, xiyenge lexi hanyelaka ku vonelela nambe ku camula timhaka ta mintlhangano leyi hanyelaka ku seketela swidiwati hi xiyimo xa xifundzha xa Nkulu Maputo. Joaquina Vilankulu na Tomás Buruma va na n'wine.

0: endleriwaka swikoxana kumbe swidwati sweswo kumasiku lawa ya vugamu na hikwalaho ka mhaka leyi hi rhambi mamana Ana Marta loyi kutani a hanyelaka xiubyana lexi xi seketelaka swikoxa swinyingi leswi swi kumekaka ka mitlhangano kumbe masentro
1: ene va observatorio hi hamba minchumuyingi ya ku pfuna a masociação porque é punir só se joga depois na masociação não mais se joga só se zama zama com depois na masociação zimo a peixe a lam do tana boy engana ninguém na sua casa tu nyanya na fui cambi e vamos punir te magata com julia com lanzela te magata da lei porque agora só com a lei da pessoa é dois a lei três para 2014 aí va pfuni ngopfu a vavhuvhu va pfuneka swi pfuneki ngopfungopfu a swi johaki hi porki swinyingi swi johaki a swi swi tivi swa ku swi ni a xibamu i nga leyi ya ku endle swi fikelela va hlupheka swinene vavhuvhu sweswi a ri khanani ni munhu kola la a vatukulu va muhlongola ka kaya va ni waloya maxi yena a nga swi tivi swa ku ani a ni nchumu lexi mu fikelelaka mayelana ni leswi a swi hanyaka a nga swi tivi xa loko ni mu byela swa ku wena a hi fambi ni ku pfunisa maxina yi pfunisa hi matshamelo lawa a nga pfumeli pfunisa leswi xa yantswa ni fa hikusa a ni nge fambi ni ya ni ya lomu ni nga ni fambi kona ni ya ni ya va hlayela yini hikusa loko xa ni ta tlhela ni buya hi lava nga ta ta ni dlaya kona leswi hinkwaswo hi mhaka swa ku a va swi tivi swa ku ku va ni aleyi lebyi va fikelelaka hi ni va observatory ho zama a ku tendela ku ve ni hi famba hi haxa aleyi a matshamela lama ka swi ta ku yini ku a ku na mali hinkwaswo para ku ve ni hi endla leswi swi jena hi fambafamba swinene maxi a hi na mpfunisa hi na parcelo wa ku hi pfunisa para hi ta endla ntizo lowo majimeji masini a hi tsukuli a hi godoli a hi encha lolo i futhi kambe xa hi le mahlweni ya ku veni hi dya ku famba hi khwavela a loma magaza lomuya maprofesa lei a ku veni a lomu ku nga ni swidyoani swa swinyingi swa ku a swi le ka ma-associação a ku va swi vumba ma-associação porque loko swi le ka ma-associação swi pfuneka ngopfu swinene byiku veni loko a tshama munhu wuxaki minchumu yinyingi hi mukhalutani a nga swi tivi porki a nga le kusuhi ni vanghana ma loko va ni tshamile hi xivone va swi kota ku ve ni va minchumu yinyingi yi va tlhasela mayelana ngopfungopfu swa leyi leswi a va swi tivi vanyingi kusa a va le kusuhi na kusuhi a ku na matshamelo ya ku ve ni va haxeliwa a leyi vanyingi egazini
0: kunene i mhaka ya lisima mhaka ya nkoka leyo mamana Ana Marta fa a vulavula hi matshamela ya xidiwati lexi kutani fa a lulamisa mhaka kumbe u haxa anawu ni ku va u seketela ndzeni ka mhaka leyi xi hanyaka i xidiwati xi tshamaka ndyangwini wa xona xidiwati xi lumbaka asociação kutani endzwini leswi mi mi byeleke swona ni thyaka ku va kutani a n'wi hlamuxelile a xi hitana lexaku wa hlongoliwa ku va a lumbetiwa vuloyi hi wani mazito lawa kutani mi byeleke ku va i mhaka leyi yi hanyiwaka hi swin'wana swidiwati leswi kalaka swi nga tivi swa ku swi ta tsutsumela kwina ku va swi ya kuma nseketelo
1: a ni dokodoko xa na yini lani ni ku mama na swi twa a minchumu leyi i ya khali na hlupheka mama na liya na ka hanya n'wanake wa xinuna ni n'wingi va file va busy maxi va siyi vana hi vakulu hambi nga mavali vatsongo a va mu xanisa mama na liya ni sweswi va n'wi vakulu va ya mahlweni ku mu xanisa a n'wana wa kona ni a nge se luza a nga va nga luza le wansati a gama ya teka mbeni wa mamani hambi swo ka va tshamanga masiku mangani mamana lwe a xali na mikali a kona ja a nyima ni vana lava va mukisani mamani loko yena yena a nga dlaya lwanuna wana wo hete nga suka maxi a muti lowuya i wa xidiwati lexi a hi wa n'wana wa kona wa papa wa ko wa xidiwati lexi ja ni ri wena mama hi ni xa hi tshame na vona khalelini a hi twanananga a la ku ni mbangu lowu va mi fikelelaka n'wini swidyohani a hi fambi ra hi famba a wa hlaya swa ku ra va ta va dlaya vanhu lavaya wa hlaya swa ku na vona va ta pfuneka porki va yinca minchumu ya ku va ku tasa a va yi tivi.

21 horas na 30 minutos e rindzela kwa ku mutsirile swin'we ka vusiku lebyi kutani ku tshembisa ka yona ka nkarhi wo fikisela mahungu zeni ka xitiko xa dzongeni xo valavungiseri byinene.

0: mukisitiva kurenzeka hoyohoyo kana guloko wa mahungu ya shtiku sha dzongeni shimbutsu varimi hi lava nga ni ku tshemba ku va va ta swi kota ku tlhela va pfuxeta emintirho ya bindzu la vurimi ndzhaku ka loko va luzekeliwe a swibyalo swa vona hikwalani ka ndhambi. Nakovileswo vurhangeli la ta vurimi ni vutshevi xifundzankulu iNyambani li karhi li tsatsiya ku va ku ni ntirhisano ka vafuwi va swigava switsongo hambileswikulu ku ve ni ku vhikeliwa a tihomu hi Nyezani leswaku va ti nga khomiwi emavabyi ya ku hambanahambana. Mukombisi wa mfumo Ntsindza xifundzankulu Maputo a tsatsiya varhangeli va swibyana swa mfumo ngopfu swa dyondzo ku ve ni ku bindzuliwa a mali yi nga ta seketelaka mintirho ya siku ni siku. Leti ni tin'wana ni nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha ya xitiku xa dzongeni ma lulamisiweke ma tlhela ma hlayiwa a Francisco Nsimbini a Mara Buduya a ka vulongoloxi la marito ni mpfumawulo na hili karhi hi ku navelela Wing City Linene. Farimi xifundzeni xa ximbutsu va ni ku tshemba ku tlhela va pfuxeta mintirho ya bindzu la vurimi hi mahungu ma tsatsatiwaku hi mutirhisani kulori Rushtinu Botela.
1: Varimi va xifundza xa ximbutsu kulo mixifundzankulukatsa va ni ku tshemba leswaku va va ta va va vuyelelisa leti ri naku ni bindzu la ta vurimi ndzhaku ka ku va linyathile eka xigava xa ku rhanga xa tswatswa ta vurimi 2025-2026 hikwalaho ka tindhambi. I tindhambi leti ti dumeleke varimi sunguti ni nyenyakulu lava hundzeke na va luzili a timbewu ku hambanahambana ka tona nakona hi lava kulonkarhi va tleleke a masin'wini hikwalaho ka ku va mati ma komba ku tshwa na va vula leswaku va va ta va va rima ku va va ta va va tlhelerisa a bindzu ra Mozambique hi loyi a pfuxeleke masimu ku nga ri mangaki manombaku a minkova ya dibini na makala 1 mayelana ku va ku ta va ku voneriwa hi kusuhi leswi ri naku ni ku sungula ka vurimi ndhavu liyana nakona varimi hi lava va tikomba ku va va ni ku tinyiketetela ka ku va va bindzula a swa matsavu mavele mazambani ni swin'wanyani Juan Watts na Christina Dos Santos va vula leswaku hambileswi va hlanganaka ni swikarhatso hi lava va taku na va tinyika tsitelani nakona na va ni ku tshemba leswaku va va ta va va bindzula ku ta dlaya ndlala.
2: A muganga lowu wa ka makhala 1 lweyi kodi komati i muganga lowu hanyaka hi vurimi swinene futhi vanhu va mina va swi rhandza ngopfu ku rima kusukela ka vatsongwani ni vavakulu va rhandza ku rima swinene. Hina swo swi byala mavele ntifijawu se swo swi byala nxinyalani ka nkarhi wolo wa wuxika timbewu mfumo wu hi nyikile mfumo se ha byala mpela. A ntsatsi wolowu ni fanele ku ni wu veka hi lowaku hinkwenu a hi ngheneni masin'wini hi rima hikuva ni vola va nga swikiritori va dla mazambani va dla tinyala se u nghena masin'wini wu rima
3: ta wurimu a hi wo hloke ngopfu a hi ni minchumu ya yinyingi mayelano ni tibanana mayelano ni masalada ka ha ni minchumu ya yinyingi lomu maxamba ya fostela lomu maxamba ku nga pfuleka hi tiri conforme yo tirheka ku fostela purke u ta ku yini. A timbewu leti ni ti byalaka ni ti byalelaka ni ta pfuna ndyangu wa mina ni xavisa ni pfuna vatsongwana xikolweni ni pfuna ku vona ku laha ni na thayela yindlo yi hohlokile ni lunghisa hi leswi ni pfunaka hi swona ndyangwini wa mina. A ni va tsatsiya leswaku a hi hlangananeni hinkwenu hi nghena vurimini hi rima hi ta pfuneka.
1: Varimi va lombaku mikova ya dibi na makhala 1 xifundza xa ximbutsu loko va komba ku tshemba mayelana ku va va ta va va vuyelerisa bindzu ra ta vurimi leli nga tsheke hikwalaho ka tindhambi eka xigava xo rhanga ka ntshwatshwa ta vurimi 2025-2026 hikwalaho ka tindhambi.
0: Nakovileswo xiyenge xa vufuwi ku xifundzeni xa ximbutsu hi lexi xi nga karhi xi lulamisa a mintirho ya ku va ku ta tlhaviwa Nyezani ka 93,000 wa tihomu nkarhi wa matshinye.
4: A xifundza xa ximbutsu xifundzankulukatsa xi karhi xi ti lulamisela ku va xi sungula ku tlhavela Nyezani ya xi sindzisa eka tihomu lana ku pimisiwaka leswaku ku ta khumbiwa ku tlula 93,000 wa tona. Hikokwalaho tani ku vulaka murhangeli wa Xibyana, ka nkarhi lowu ku karhi ku dlongozeliwa a ntirho wa kona, a nga va ku ndhundhuzeliwa a varhangeli va miganga ku va va tivalisima la ku tlhavanyeza eka tihomu ndzeni ka ku ti fikela mavabyi yo hambanahambana. Kasilda Manze a vula leswaku nakona ntirho lowu u ta endla ku va kuma hi wa balela ya a swiharhi, hikusa ku ve ni ku luziwa ka ntsengo wukulu wa tihomu ni swin'wana swiharhi hikola ka ndhambi leyi xaniseke a xifundza xa Ximbutsu ni swin'wana swa xifundzankulu Gaza.
5: Nkarhi wa sweswi hi karhi hi huwelela ka valideri ka va sixtiraka a timhaka tone swa swiharhi leswaku a va ti lunghisi leswaku ku nga li ku nga ri hi ta sekeleka hi yima hi vasina ra tihomu ta hina hi laha hi tivaka hi kona tihomu ti nga tshuka ti kuma na mavabyi sani ti li na waman'wanyana. Manjhe swoswi mi nga yengeselana hikusa a nkarhi wa swoswi hi kumeka na hini a ti swiharhi swinyingi swi nga va matini hi ku swi kumana ni mati a swin'wanyana swiharhi swi ve swi kokiwa hi mati swi famba. Ku hlaya leswaku nkarhi wa swoswi hileswaku hi lava ku tlhavela tinyazana hinkwako. Nkarhi lowu hi tlhavelaka tinyazana hi ta va nakona hi hambale vantamento ya swiharhi leswi swi taka swi salile hikusa swi tiva swaku swiharhi swinyingi swi kokiwile hi mati. Se swoswi hi ta hamba rejisto la ku hi ta tiva leswaku nkarhi wa swoswi hambo xeya swiharhi swin'wana swi nga na swona.
4: Marito ya murhangeli wa xifundza xa Ximbutsu Kasilda Mans loko a vulavula udlongozeli la ntirho wa ku tlhanyezani eka swiharhi ngopfu tihomu tsundzuka leswaku na ku nga se nghena ndhambi ya lembeleli a xifundza xa Ximbutsu hi xona xi nga le mahlweni ka vufuwi loko xi fanisiwani hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza.
0: Lexifundzankulu Inyambani murhangeli wa ta vurimi ni vutshivi hi loyi a nga karhi a tsatsiya ku ve ni ku ni ntirhisano ka vafuwi leswaku va ku vhikeliwa a swifuwi swi nga tluletani a mavabyi. Arimind Masingi a tsandzavuta hungu leli.
6: A wurhangeli ka ta vurimi ni vutshivi lomu a provhinsia ya Inyambani gi karhi gi kuja a vafuwi va marhanga ya Hombe leswaku va tiva ku tirhisana ni vafuwi va marhanga matsongwane lomu xikarhi ka Pulu gata ukave gampondo leswo ni tsimatsima ya kulwa ni mabadzi yo tsalangana. Denis Reginald wala kamtiri ya ta uremini ufui luma provinsi ya hika hujana ya ta ufui i kamse leswaku loko ahumu ya lumkaranga gahombe yi kumili mpondo i gama yi huma ya kumana ni tihomu ta lumkaranga tsongwane tikala kuti nga sikuma mpondo ya swikota ku tlhela yi rhwala mabadzi yi tlhela yi uya nawu lumkaranga liga hombe ita tshotshotela lomu ka tihomu leti n'wani makunu ku fanele ku woneka ku tirhisana ka vafuwi lava hi ku ahomu loko yi karhi yi landzisa a ku tlhaviwa mpondo hambi ni ku pelela dan'wini yi ta ve leyi yi nga ni vutomi ginene yi nga kumani ni mabazi yi kula kasi a n'winyi wa yona wa swi kota a ku vuyelwa loko a xavisa.
7: A hi ku tlhava tihomu ta wena basa ku lava ku tlhava tihomu ti nga lemuka va xirhendzekoleni ta wena ku tlhava tihomu ta wena basa u ta ti vona ko ta vhoka siku liya siku maxi lomu ti gaku kona lomu ti nwaku kona mati lomu ti hanyaku kona ti ta kumana sam ni vabizinyo a ni ta n'wi teke hi tsimbisa ku a vabizinyo lava va kuma vona a va tshini. A homu loko yi tlhavile a pondo ya tipfuxa khwasa yi kuma a makelo lawa yi nga la yi fanele ku xavisa hi wona loko u nga yi kumi yi nga tlhavi pondo yi tshama hi ci tsongwani a ni ta n'wi yi nga kumi kota swi nga vulaka nkarhi bunkulo ya mati yi nga ge khwatsi deposi huma khata yi fa a ni ta a wo ganyi nchumu.
6: Denis Reginaldo a khari ya la kamtiri ya ta urimi ni utsevi loma a provinsi ya Nyemban na a tlhamusela hi lisima la ku nghana homu yi tlhawile a mpondo laha yi taku yi ta nyika bindzulu ginene ka mufuyi na ku karhi ku sondela masiku yo gumesa ya phulu leyi ga ta mpondo a nga kona ni mun'we mufuyi a fanele ku nga a sala hangi ka phulu leyi ga ku tlhavi ga mpondo.
0: loko ya alikuwa nyumbani ya Armindo Masingi aya mahlweni ni mahungu mavelaka swa kun'walungu ka xifundza nkulu lexi hi la ni vaendzi va nga karhi va tsakela swiharhi va swi vonaka le a Bazaruto
6: hi n'walungu ka provhinsi ya Nyambani kwatsikwatsi hi laha Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto hi ku mahungu gi fambelanaku ni ku nghana a vahanyi va muganga lowu wa Bazaruto va karhi va humelela lomu ka ku tirhisana ni wurhangeli ga wutshamulege lomu ku fuyiwa kona a swiharhi swa lomu bimbini swiharhi leswi swi tolovelaka kutani ku tsakeliwa ku voniwa hi vaturista va taku atikweni ga Mozambique vaturista va kuta hi matiku hundle va tivaku leswaku le a Bazaruto a Park National swi kona swiharhi leswi swi kumeka ku tsena laha a Park National do Bazaruto hikwalaho swiharhi leswi swi fanunga swi hlayisiwa kulile Armando Ngwenya na ku hi murengele wa Park National do Arquipélago de Bazaruto Armando Ngwenya i hlamusele leswaku ka malembe ndzhaku a wu hlengeleleki giwa nga kumekeka ni leswi a masikwana lawa hikwalaho ka ntirho lowu vona va wumaku.

0: andawu liya ya ku hlayisa titshomba a wu hambananga ni swikarhato leswi nga kona tikweni kani leswi ha tshemba ni ku hi vona leswaku byi kona swi mahekaku ha ku ha sangula ku vuya ka masiku ndzhaku na ku nga si humela swikarhato leswi hi nga na swona leswi swa hi nyika lisima leswaku hi sima mana hi lwa ni swikarhato leswi taka swin'wana leswaku hi nyima ka ndlela leyi ya ku hi la ka ndlela ya ku famba khwasi.
1: Armando Ngwenya, murangeli wa Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto, a n'walungu ka provincia ya Inhambane, na a karhi a hlawuta hi lisima ya wu hlengeligiwone ka ku masikwana lawa ni vahanyi va le swikhengeni swa Bazaruto lomu xikarhi ka ku hlayisa titshomba ta muganga lowu.
2: Loko hi tlhela hi vuya lomu xihundzankulu gaza mfumo wa ka Mabalani hi lowu lavetelaka a tindlela leswaku va ku phalalisiwa a wu ya vhele la mati emugangeni lowuya. Mahungu mataka ni mutirhisanikulori Bonifacio Novela.
3: Mfumo wa xifundza xa ka Mabalani hi lowu u lavetelaka a tindlela ta ku kuma a timali ku va ku ta yakiwa a swigwa swintshwa swa wu ya vhele la mati ku va ku nyikiwa mati hi tindlela tinene ka ku tlula 7,000,000 wa vatshami va ntsindza wa ka Mabalani. Tanihi urhangeli a ku va makungu lawa ma ta va ma landziwa ku laveka a ku va ku tiwa michini leyi nga kona sweswi yi nyikelaka mati lana ku lavekaka a xipimo xa 30,000,000 wa timetikali. Murhangeli wa xifundza xa ka Mabalani a tivisile leswaku michini leyi nga kona yi yevelaka mati a ntsindza wa ka Mabalani handle ka ku va ive kuma konekela hekola eka tindambi leti ti vonekeke lembe hi nga ka lona a wa ha koti ku hlamula a ntalo wa vanhu lava se va tshamaka a ntsindza wa xifundza xa ka Mabalani. Serge Moyani a vula swaku hikola eka matshamelo la ka nkarhi lowu u yaveli la mati ka xitshungu a ntsindza ka Mabalani ku endliwa hi ku tsematsema ku va hinkwavo va ta kuma mati kasi miganga yin'wanyani ina kuma mati lisiku lin'we kumbe ku ya fika lin'wanyani.
4: O sistema não estava calculado para essa atividade, por isso que continuamos a ter muitos problemas, de facto, com água. Não só, o próprio sistema já não responde, portanto, à demanda atual.
3: Marituia Sérgio Moyani, na aula de matamelo, e a veli, la mati, ma kare, matonzoma, antinza, wa kamabalane, hikola ka ku va a michini leyi nga kona handle ka ku va eka mpfula mati lawa ma nga na ansila hikuva yi onhekelile hikwalaho ka tindhambi i ta lembe leli a wa ha koti ku hlamula a ntalo wa vanhu lava va nga ndzeni ka ntsindza wa ka Mabalani hikolalano ku lavekaka a ku va ku kumiwa timali ta ku yakiwa a swihlovo swintshwa kumbe michini yintshwa yi nga ta kota a ku yavela mati. Eli marito ya murangeli wa xifundza xa ka Mabalani Serge Moyani na vulavula hi tinxaniso ta wu yaveli la mati ya ntsindza wa xifundza ka nkarhi lowu ku vonaka ka ntalo wa vanhu lava va hanyaka eka muganga lowuyana.
2: Loko hi kongoma xifundzankulu Maputo hi kuma mahungu ma vulaka swaku mukombisi wa mfumo ntsindza hi loyi a nga karhi ya tsatsiya varhangeli va swiwubyana ngopfu xiwubyana xa dyondzo ku ve ni xi lavetela tindlela ta ku va xi nga kuma mali hi ku va ku bindzulisiwa a switirho kumbe tindhawu ta ku karhi Stelio Manyisa.
1: Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo a tsatsiya varhangeli va swihubyana swa ku lumba mfumo ngopfungopfu swikolo ta ku va va tirhisa a swihubyana sweswo leswaku swi ta kota ku bindzula mali leyi nga ta va pfuna ku tirheni ka vona siku rin'wana ni rin'wana hi ku hlamula ku pfumaleka ka timali loko tiko ri hlanganaka na kona. Xin'we ka leswi nga pfunaka swihubyana leswi ka marito ya Enrique Bonges i ku lugara ka masalawu kumbe tindhawu ta ku endla tinhlengeletano kona a ku va timali leti nga ta koxiwaka ti kota ku va ti pfuna matirhelo ya swikolo leswo ni miminti yoleyo kumbe swihubyana sweswo swa ku lumba mfumo. Enrique Bonges a tirhise swikolo kumbe mapavilion ni masalawu ya swikolo swa nga xikombiso xa tindhawu ti nga bindzulaka mali ka miminti kumbe swihubyana swa ku lumba mfumo.
5: Para isso, é preciso que cada diretor da escola tenha em mente o que devo fazer com as minhas instalações que eu tenho. Se dá para produzir ou não dá. Se dá para produzir, põe a massa na cabeça, começa a funcionar. Vocês têm essa sala muito bonita. Dá para fazer muita coisa que pode trazer dinheiro para vocês. Não brinque com essa sala aqui. É para produzir dinheiro, para sustentar as vossas formações e o bem-estar de

0: mase kwa radio Mzambika kulosen kuko yosela eka nogolok lo utisa ku Jones mailanda mafumbela manene sitaratwini nyamuntla ita kukuva itabula mailanu ni ku vakulanziwa antswe ku vakuta nyikiriwa mapasi ya kutoketla awona mimofa ikavatleketi va mimofa i mapasi lawa ma nga va mabindzuliwa hi ntari ngopfu swinene mayelana ku va ku ta va ku nyiketiwa a va mabisi va mimofa hi tala ku tela leswaku va kempela antirho lowu u landziwa njhani murabu wa hina i Bento Sithoyi i nga ntlhari ya muntshi wa ku vonela ta ntleketlo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza alosa lipeleli u nga losal mukser ku va kempela u hi hlamusela leswaku va i mapasi ma nga kika ku fambisa wona mofa lawa ke mu mabindzulo ya ke ku lunkari
1: hi ni cerca de 4,000 carte de condução leyi nyimelaku a vakondutori va ta va tata levantara makarta lawa ma kona laha a delegação la inatro leli swo swi kumekaku li tirhana leli laha a edifício único a cidade xexai maje swi komba leswaku a mati leswi ma ehlaku hi ta suka hi ehla nkoveni leswaku hi ta sungula ku tirhela kona a hi kombela leswaku a vakondutori va ni ku wutisa swinene leswaku hi ta va hi tirhela kwini hi ta siya tinomboro ta hina leti va nga ta wutisaku hi tona para leswaku ku tiva swaku siku lowu karhi hi tirhelana hi li kwini aka 4,000 wa makarta de condução lawa hi nga na wona hi siku wa swi kota ku nyikela 65 carte de condução hi vhiki hi ni ku nyikela 300 carte de condução laha hi nga ni kombela leswaku a vakondutori va tshunelela laha a hi natru leswaku va ta teka makarta ya vona loko a nga swi tivi munhu hi telefoni linene pode a tirhisa a maplatforma lawa hi ma tirhisaka leswaku a cuvuka karta la yena hambiloko a nga si nata se ni a hi natru leswaku a tata teka karta la yena ku ni platforma ni nga ta hlayaku lani leswaku hi ta nghena basta hi nghena ka Google hi telefoni hi nghena ka cartapronta.host.mz.com a hi hlaya leswaku cartapronta.host.mz.com hi indicação leyi ku nga swi tiva leswaku karta la mina se li humile kumbe karta la mina a li se na huma loko karta li humile u nga swi kota ku tshunela hi natru leswaku u ta teka karta la wena loko karta li nga se na huma u nga swi kota leswaku u tshunela inatru leswaku u ta ta tiva swaku hikwalaho ka yini karta li nga se na huma portanto hi ta ri kota ku swi a ku heleketa a karta la wena leswaku va ta na lonawu va ta li imprimira ku fanela man'wanyana tshama nga imprimeriwa
0: i nga va mingamingaki yi nga tekiwaka ku va ku ta kuma ku huma makarta lawa
1: generalmente a karta de condução li ni ntsena 3 meses dentro ka 3 meses ten ke li ta va na li humile endao a hi hlaya leswaku mun'wana mun'wanyana loyi sanga ni karta temporari nga phepha lele lalikulu la ku fambisa hi lona loko laha li dentro ka 3 meses loko karta li nge se na huma a fanela ku tshunela leswaku a ta tiva swaku hi swi ni swi humelelaku ni karta la yena kumbe a wutisa hi numero ya telefoni 85 40 00 04 ni ta phina 85 40 00 04 i 5 wa mazero la phakati a hi kombela leswaku na a nge se nata pode a nghena ka platforma a kamba swaku karta li kona loko li nga li kona a tshunelela la ku talani leswaku a ta tiva swin'wanyana hi timhaka ta karta la yena
0: kambe mayelano ni ku va ku ta va ku voneleliwa leti tilanaku ni mafambelo lawa manene tiva leswaku va van'wana lava kumaku makarta lawa i khambi la ku sunguna ku na ntirho mu landzaku mayelano ku va va ta hlohloteliwa mu endlisa kwini
1: a ntirho wunyingi lowu hi endlaku hi timhaka ta lava va ha sungula ku kuma karta hi ku sungula loko hi cuka na va ha dyondza va swi tiva leswaku vona va fanela ku ti vhikela eka nghozi va vhikela eka vona va tlhela va vhikelela lava van'wanyana va famba ku lomisitra twini hi mikondzo va tlhela va vhikelela lava va fambaku hi mimovha leswaku nompodi a kumana ni ku a chayisa van'wanyani kumbe na yena a chayisiwa ku lava leswaku a ni ku tiwonela swinene ni ku tiva leswaku a movha wa heta na wutu kambe loko munhu a ni karta ti kundzisana a yi lavi leswaku siku rin'wanyani kumbe a ya humeleliwa hi nghozi se hi ya va gwela hambiloko hi lomi switiratwini hambiloko va ta ku leva ntirheni ka makarta leswaku va va ni ku tiwonela swinene loko va li karhi va fambisa mimovha ya vona
0: mayelano kambe ni nkarhi lowu kasi mama tshama miro madropeni tindawu tin'wana tin'wanyana ku va ni lava va ti tlangelaka ku nga va nkarhi wa nivusiku ntirho lowu mi taka na mi wu landza malani ku va ku mi ta xopaxopa hambi ku va ku ta kambiwa matshamelo ya vafambisa mimovha ku hlengelaka ku va ku nguliwa timhangu ta mimovha
1: hina hina tiro ni maphoyisa na ani ni maphoyisa ya munisipio ku ni ntirho lowu hi nga na wona wa fiscalisation hi nga fiscalisation rodoviara ka maposto fixo leswaku fambisiwa movha mun'wana na mun'wanyana loko a fika lano wa nyimisiwa leswaku a tiviwa ka timhaka ta matshamelo ya mafambiselo ya yena movha matshamelo ya makarta ni hinkwaswo leswi a nga vaka na swona lomu ka movha se hi kuma kolani ku va chumbuta a va motorisa leswaku va va ni ku tivhikelela swinene eka tinghozi va va ni ku fambisa khwatsi mimovha hi ni mapulani hi nga na wona hi nga ya ku mahama fiscalisation sensibilisation education rodoviari nga ku fundisa kumbe lava ku famba hi mikondzo leswaku va tiva ku tsemaka ya khwatsi switarato va tiva ku famba khwatsi lomu switaratweni hi nghena lomu swikolweni lomu ku nga ni avanana va dyondzaka hi va fundisa timhaka ta mafambelo la xitaratweni hi famba lomu mabazara hi fundisa vaxavisi leswaku nompodi va famba va xavisa laha kusuhi ni xitarato va fanele ku xavisela a handle ka xitarato hi va fundisa na vona vo for example lomu a maigreja hi nga lomu hi kumaka vanhu kona leswaku hi waha mafambelo ya lomu switaratweni va tiva ku tsemakanya khwatsi switarato ha swi tiva swaku sweswi nkarhi lowu wa ku van'wanyana vanhu va ni ku titlangela hi ku hela ka vhiki for example wa sihlanu mugqivela sonto ku kumeka swaku ku ni tinghozi leti humelelaka loko ti humelela tinghozi leti ku kumeka swaku ku ni va motorista kumbe vafambisi va mimovha lava va kumekaka va dakwile hi ni ku va gwela hi ni ku tshama laha xitaratweni na hi le karhi hi kontrolara a velocidad hi kontrolara a alcohol ya lava va fambisaka na vaphuzini se a swi khatiso swi kona leswi swi mahaka ku loko munhu hi mi kuma na a tsutsumisa movha ngopfu ku ni swikhatiso leswi nga kona loko mi kuma a fambisa movha na a dakwini ku ni swikhatiso leswi nga kona
0: mayelano ni ku va muvonela velocidad a michini leyi nga kona yi nga va hi leyi nhlaya hi munhu ku longari
1: hi ma michini ya hina leyi nga na yona hi velocidad ku ni michini leyi yi nga le a 30 ya ku kontrola velocidad ku ni michini leyi nga kona laha inatro inatro yena ni trejo michini ya ku kontrola velocidad pete na yena a ni michini leyi yi hangalakeke madoropa ya matsongo ni doropa la hina la likulu leswaku hinkwako laha switaratweni any ni swin'wanyana switarato hi va hi kontrolara a velocidad na hi nghena a defs ya swona
0: vurindzeki wa radio mozambique ve hi ku nyika mabulo mayelano ni ta ku nyikela ka swipasana swa ku fambisa swona movha eka vafambisi va mimovha hi ximu xa xifundzankulu gaisa nakona i tsontswa leyi u tivaka kona leswaku va yi landziwa hi ximu xa tiko Bintu Sithoyi wa inandri nga muntshu vona ku ta mafambela switaratwini hi ximu xa xifundzankulu gaisa ivi murhambiwa wa hina kambe ke hi veka kasi ku ri kuma ngopfu swinene loko kumangisetsi wa maputu gaza ni nyambani u hi amukelele tindlela letinene lonongoroa ku bindzelo ni kombisiwa a Rostino Botela lipelile.

Basikade vakhawini vexeni wa goni vendiwa xina 30 minutes mungisiri hi ku tshembisile ta vukulu nkarhi wa ku va hi longolokana dona ke nkarhi tilwa mitirhikulori rostino botela mungisiri byinene.

0: Kwa kwa radio Mozambique maputgaza na inyambani amlosan kumozela eka nguna kulo itako na wana nyamunta ugele na kuni fukole mlana radio Mozambique akungumeka a shimbutu mailan kuya tiwa lecho kubam tambe hive idumela kambi mansamela yavana tiku hive wayakone tiwa kakona lecho kwa shimbutu ishingweka shifunza shilumba kwa shifunza kulgaza lecho itu idumeluweke itindambe lana makulukulu ya vana tiku valu seke shugodzo nambi itimbe ule masingwini ni shingwani kwa mbana mbana kashona kambike tinkayo tiyala nako ni mavaji ya zezeze ya kufuyelela ni mwani la matako na makomba kukupuka ikola kakuba kuvonekile kuteleluwa imati ndavu liyana kusungu na kaina mabulu iva ikongoma le muambe muambe ilana ibleke ni vanyitiku kuba itivalisho kuba mazezeze ni mavadu ya kufiyelena maishi mushisha kona ndavu liyana lana vableke na radio Msambik na vashameta ikola kakuva va klamsela lizim
1: Nina Rufina Solomon Mate kolaka muhambe haya nyile sinene ngeneliwile tindambi mara kolaka tindambi ilwile kuza ikota ku yihuma yakumaka ile centro centro ihlayisekile ayibona ngachumu ambe mavagula aya kuvuyelela mangase ifikela mara swoswi ya mavona mavagwa kuvuyelela ni mavagula ku yihumile tindambi ni yovona mavadzwa kubola minenge yihuma swirumbani Se hinkwa swileswo hilandzelelani muntu wa udawa swi vonanga swi tika hi ku la ahili ko centro kute a muntu wa udawa u ta hi vekela materiyali ya borale ku hi vabya hi tenderiwa hi leswi hi nga swi vonisa swona laya ka muhambe a centro
0: kambe ke mayelano ni mavabyi lawu ma vulaku le kaya mavabyi lawu ma vonelekiwaka le yo la ku ya swi lwandzisa ka minenge kumbe ni vola ku vuyelela ni man'wana
1: alekaya aya kuvuyelela ni mavonanga ni yo vona wola ya ku bola minenge hi kolaka ku nghena ta nghena kolaka mati se ni wola ya malari mavonile fambe ngopfu ka wo ya malari hi ve maraka na ya hanya kola xibedhlela aya kuvuyelela hi mavonanga a mugangeni wa hina a swi kombisa swa ku vona famba va gwa malari hi kolaka muzototo munhu mutwa ka twa nhloko n'wanyantsongwani wa hazela ku yini areke naku ngana kuma makinina kula xibedhlela nga kona a nga hi xibedhlela
2: mina xona xiyena lexa ku ya xibedhlela lomu muhambe
1: na xo xiyena xa ka xibedhlela hi laa xa imiti hikoko loko u ta wo muzototo nhloko yi vava ni muzimba u pfuka weko xibedhlela wa fika va ku tendera wa ku kombela ku khova ku testara u kumaka ku malari hi leswi va vona u nyika makinina malari loko yi li ku malari nhloko ntse va ku nyika makinina ya nhloko
0: loko i bulileni vahanyi va muhambe Radio Mozambique ilwe a kongomeke leyana a kamganga wa undi junyo ivulavula kasi i ka makhala wani ko kashikanike susha shaimit lana ibuleke ni vanyitiku lavani vona va vuleke switsongo mayelano ni ku kumeka ndhavu liyana eka mavabyi lawa ya dzedzedze ni ya ku vuyelela nakona hi lava va vulavulaka hi tindlela leti va taku na va ti tirhisa mayelano ni ku va va ti fikela na vona va tlhamisela
3: swa landziwa so ku va ni tindhawu tin'wana leti ya ku n'wana u nga fika mugwela swa ka mali leswi swa mali leswi a gumanga na mhaka na swoko kambe loko hi ku swa landziwa hi ntalo wa hina hileswaku ha swi vona swa ku hi ya hungula mavabyi la ma fambelanaka ni chaka
2: kambe a xikarhati swa ta vubasisi kumbe mavabyi loko ma za ma nghena ka muti wa wun'we mugangeni swi nga endla swaku hinkwenu hi kumeka hi le mhangu ni nga ku ya makuma muganga lowu loko mi fika ka muti lowu mi nyikelaka dyondzo yini ku kanakana ka mayamukelelo ni malandzelo i swini leswi mi taka mi swi endla
3: swiyima leswaku hi tshuka hi fika hi hamba limpeza hina loko hi ya haya hi fika hi mahambela limpeza hi mi komba hi kuma hi suka hi muka hi kula ku tshama mahayi leswi mahayi leswi ma hi mi hlakulela hi lunghisa makhele lawa ya hlambelaka ka wona hi ma cela ma enta leswaku a mati lawa ma nghena phakati hi tlhela loko ni xapa hi veka xapa hi ku kula ku tshamisa leswi laka ka wena leswi ha swi kota ku swi endla loko hi famba hi ntla wa hina loko vona swaku ma tshamela laha ma tshamisekanga
0: kambe kola ka mati ke matshuka vula kona vuyitwila kona leswaku va mati lawa ma puziwaka lawa ma taku ka maqhivi ka madanyi hikola ka ku va man'wani ma kokiwile hikola ka ndhambi kuna John Sulemo yendla kumela no ku basisa mati wa vulavula kambe ku va mapfunitsela ku yendla a swikoti ku va vata tirisa swona ku cela ndawo ya nsiyila u vona mati lawa mapfunitsela lo mugangeni mailana ni ku va mabasisiwa no kuma kumeka ndawo leyi nga tshamiseka
3: a swikoti loko va ku a swikoti a swikona hileswaku a ku na munhu loyi a tsandzeka ku cela xikoti hinkwerhu a hi ni swikoti hi celile hinkwerhu swi kumaha leswaku loko ya ha ku vuya a mati loko u cela meyimentre u kuma mati andawu yo mhaka leyi nga kumeka swa ku a swi koti ngi swo chota kambe swoswi mati se ma fambaka mamomentre ku yake koza a vanhu ndhawu ya ku ve ni va tihlayisa ka yona se mun'wana ni mun'wana a busy ni ku tilunghisela yona and then a mhaka ya mati laha hi khulumaka wona swa ma ha xi womisa ni mati ya mpfula ma nga li koho hi ni ndhawu ya ku loko ku khwa mati wo kota swihlovo swa ku ve ni swi hi nyikanyana mati ya ku phuza for a dal day andhawu mati lawa ma hi pfuna purike ma le kulenyene ni miminti se ma hi pfuna loko xi humisile mati lawa swoswi a swihlovolelo swi le matini hikuva swi cela ma mikoveni ku khimaku mati koho hi kumanyana mati ya
4: vavani cosa a ku basisa bava ha basisa lomu mintini hambi swi nga vuya ku kumeka ku ni mati lomu mintini hi fike mati lawa hi makhwa lomu tindlwini hi khupela a mati lomu phakati ma nga li lomu phakati madaka lawaye timpahla swi bolile swi khupeliwa swa cukumetiwa se ha sasekisa lomu mintini ha rima na valava lava fambaka va nga hlawuliwa va ta va ta ta hi pfunisa loko va u kuma futhi ku fana leswi endliseni ngo karhala leswi na ni vakwa va nghena va teka lomu ndlwini va swi yela va teka mpahla va ku hlantswela va hi sasekisa mavagwa dzedzedze hi ku ku sasekisa la kaya ni lomu tindlwini ni ku leswi va nga hi pfuna hi muchikitelo loko lichona boha muchikitelo u nghena lomu maphakati u yetlela kona lixa ni mixo lungisa muchikitelo wa loko lichona u tlhela u huwisa u nghena lomu phakati loko u xuxa leyo handle leyo u tshivelanyana ndzilo leswaku ti nga ku kumeli ximusi leswi wa ha xuxaka laha handle u tshivela ndzilo njhe tituyu ka ximusi u tshama kwala ka ximusi la loko swo lwa ku ya ndlwini u fika lomuya ka nasika ukamgiva lowu nga ka nasika lowa khokhoveya lomu maphakati u yetlela lizalixa
0: mungisitsi lowu i nongonoko vhukoli nyamuntlha u bindzuriwaku kusukela emisoro provinciali ya Gaza nakona hi pfuxelele a xifundza xa ximbutsu lana hi buleke ni vahanye tiko a muhambi swin'we ni le muganga wa undixunyu ka makhalawani leswo a xikanekiso xa chaimiti kambe ka loko hi bulele ni vahanye tiko ndhavu liyana hi lana hi kongomeke ehofisini ya murhangeli wa tavudhawu n'wansati ni ku tirhisana ni xitshungu ximbutsu Jose Moron loyi a hi amukeleke nakona a va a bula ni radio Mozambique ka leswi lanaku ni tinhlayo ta mavabyi ya ku vuyelela lana a hlamuseleke leswaku va mavabyi ya ku vuyelela hi lawa ma kombaku ku khupuka eka tin'hweti tinharhu hikola ka mati
5: mayelano ni mavabyi ya malaria kumbe muzototo kumbe madzedzedze kumbe muguva hi lava ku hlaya leswaku va ka mpfhuka wa primero trimestre wa lembe la 2026 a tihlayo ta malaria ti khwelile a ndzeni ka distrito la yena la ximbutsu lani ku khomiweke tinhlayo ta 7950 ka lembe la 2026 a nga nhlayo leyi nga henhla ku tlula ya nhlayo ya 2025 ali 2029 wa vanhu lava nga khomiwa a mavabyi lawa ya malaria na hila ku hlaya leswaku wa hambileswi tihlayo ti nga khwela hi xifundza xa Udawu a ku velenge ni loyi a nga lova hi mavabyi lawa kambe ke na hi ku mavabyi lawa ma khwelile hikusa a distrito la hina hi lele le nga vele na lona wu le kumiwile hi timpfula ni tindhambi hi mpfhuka wa ku leha leswi swi nga tsindzisa ku va tinyo tin'wanyana ti dilika vanhu van'wanyani va huma makaya lomu va hanya kona va ya tshama ama centro van'wanyani kumbe pakathi ka tixaka tin'wanyana se ndlela leyo hi vona leswaku va mamedida lawa ya ku ti fikelela a mavelingi lawa ma veliki manene na hi ndlela leyo nakona wu ku tala ka mati hi swilo leswi swi maka ku va a tisuna ti tswalana ngopfu swinene ti tala aphakatika ka muganga
6: malani ku tirhisa mchikitelo hi mangu nga kumekaka ka ku tshava swidliwana
5: timangu hi tinyingi ti humelelaka ku sungula hileswaku va loko hi famba hi muchikitelo i rede leli kalaka nga leli nga kongometisiwa hi nawu ku va letsheva li nga susa a matandza li nga susa swihlampfana na swi nga si na kula kambe nakona wu hikuva a muchikitelo lowu u nga na a murhi lowu fanelaka ku va wu dlaya tisuna hi mpimo wo karhi u nga cinca na wona wu matshamelo ya mati u maha leswaku va naswona wu swidliwana swi nga kuli swi nga tswalani a swin'wanyana swi va swi lova phakati handleni ka leswi nakona wu swidliwana leswi susiwaka hi muchikitelo swi va naswona wu swin'wanyana swi na ni murhi swi nga mahun'wani kama loko swi dliwa a swidliwana leswi swi nga pfuxa timhaka tin'wanyana phakati ka muzimba wa hina kambe hi ndlela yin'wanyani munhu yelweyo ya tirhisaka muchikitelo ku va a susa swidliwana hi na a ntiyiso ya leswaku va a munhu yelweyo na hi nawu a nga tirhisi muchikitelo loko a le a ku humuleni na hi ndlela leyo a kumeka na le ka rixikula lukulu la ku va kuma a mavabyi ya malaria na loko va le vanyingi vanhu lawa entam

0: vulavula kasi hi mavabyi lawa ma vonekaka ngopfungopfu loko ku na ku khurungana ka mati loko kambe ku nga na vubasisi lweyi a timiselaka na a vula leswaku va swi na risima mayelano ni ku landza vuvhikeli ku va mavabyi lawa ma va ma vhikeliwa kambe na wona ma ve ma komba a ku khupuka eka tinhlayo
1: pakati ka ndzimanga ka yona ya primero trimestre a tinhlayo ta mavabyi ya ku dela nga ma diarrhea hi leti ti nga tlakuka hi xiphemu xa 81% na ku khomiwile 49 wa vanhu va nga vele na mavabyi lawa ya ku dela a nga nhlayo leyi nga henhla ku tlula 27 ya lava va nga khomiwa hi 2025 na ehla leswaku va nhlayo leyi yi nga va yi kholile na yi fambelana ngopfu ni timpfula tindhambi leti ti nga ti kombekisa xikarhi ka mpfhuka lowu a nga leswi nga maka ku va vanhu va sukile makaya ka vona va rhurhela ka va ka tixaka kumbexana ni macentro de acolhimento kambe nakona wu hi vonile leswaku va mafonti man'wanyani lava manyekaka mati a xitshungu ma vele lawa ma nga tshama xiphakati ka mati entawu ma kalaka ma nga tshika a ku tirha na hi ndlela leyo a hi navela ku va hi tsatsiya leswaku va kutsongokutsongo ma tshamele ma tlhela ma vuyelela entawu swi na lisima leswaku va ku zamiwa tindlela leta ku va hi veka amaladrina aphakati ka mindyangu ya hina hi kutsongokutsongo na hi tlhela hi zama ku va a nkuma lowu wu salaka loko hi le ku swekeni hi woluna hi fambanaka ku hi wu chela phakati ka maladrina ya hina leswaku va ma ta pumba a moya ma pumba ni tinongana aphakati ka ndyangu na hi tlhela hi tsatsiya leswaku va swi na lisima ku va loko munhu a ya xikoti loko a huma xikoti a swi kota ku va a hlamba a mandla ni ku va a hlamba mandla nkarhi wini wihi lowu a lavaka ku va a dla a xikhafu na hi tsatsiya funtsi leswaku va hinkwaswo a swakudya leswi swi dliwaka na swi nga tlatlekiwanga swi na lisima na swi pfumela ku va swi hlantswiwa swi fanekela ku va swi hlantswiwa hi nga khuluma hi mihandzu swimati masalada ni makofi nakona wu a hi navela ku va hi tsatsiya leswaku va a mati hikusa a hinkwawo mafonti lawa ma nga tlhela ma vuya ku tirheni kambe a hi fanela ku va hi ma chela a certeza portanto hi ma tratara certeza loyi a kalaka a nga na yona certeza swi na lisima ku va mati a ma tlatleka a nga va hi xipimo xa 10 minutes xi na mavila se a ma tshika ma hola hi ndzhaku a ta ma phuza se hi switsatsiyo leswi hi swi siyaka mayelano ni mavabyi lawa ya ku
0: marito malubaku Jose Morona lweyi i nga murhangeli wa ta vudhawu wansati ni ku tirhisana ni xitshungulo ximbutsu na a vulavula mayelano ni tinhlayo ti komba ku khupuka hikwalaho ka mavabyi ya dzedzedz swin'we ni ya ku vuyelela hikwalaho ka ku va ku vonekile a tindhambi sunguti ni nyenyankulu la va hundzeke xifundzankulu gaza ngopfungopfu ka xifundza lexiya nakona nongonoko vukulu u nyuma kola eka mabulu lawa hi ku tisela kemukset ni vahanyi va muganga ya Muhambi swin'we ni undixunyu la yena ka makhalawani hi vulavula kasi xikanekiso xa chemit a xifundza xa ximbutsu nakona hi ve hi ku nyika a tinhlayo ni mabulu na mbi ntsatsiyo hikwalaho ka murhangeli wa ta vudhawu wansati ni ku tirhisana ni xitshungu ximbutsu Jose Morona mixit ya mukela ku salisiwa a Rostino Botela lweyi a bindzuleke ni ku kombisa longonongonoko li pelile.

nkarhi ku nga holeliwa nkhululeko hi lembe la 1975 Marcelino dos Santos ave a vekiwa swanga hodwe ya ta makungu ni nhluvuko laha a rhangeleke ndzavulo leyi ku ya fika lembe la 1977 laha a tshikeke nkarhi ku nga vekisiwa Assembleya Popular na a hlawuliwi swanga murhangeli ku ya fika lembe la 1994 nkarhi ku nga endliwa hlawula mani wa ku sungula atikweni la Mozambiki. Na a chiweke Kalungano ni Lilinyu Mikaya ave a paluxa ma poesia lawa marhangeliweke hi xipeperhele Brado Africano na kambe mapaluxiwile hi muti u chiweke Casa dos Estudantes do Império le Lisboa a ntsindza wa tiko la Portugal. Na ku vekisiwile vito lakwe a ve ni buku lin'we li nga va li paluxiwa hi nhlangano Associação dos Escritores Moçambicanos hi lembe ra 1987 buku leli chiwaka Canto do Amor Natural. Marcelino dos Santos a luzile vutomi hi siku la 11 ka fevereiro ka 2020 na ani 91 wa malembe hikwalaho ka mavabyi.

timor shuta e ka bituli nyikiwe ke e bana va malayu ka xichenge lexi xichiwa ka timor shula ka lexti in kambe la kusunguna na lihlangana ni tikunkulu Europa kuvi kukumeka vaputukezi lava vafikeke hi lembela 1512 na valavetela swilo swa ku hambana hambana swanga hi mapulangu lawa mangata hi India hi xipimo xa muni wa masekulu vaputukezi hi lava va kumekeke na vatirhisa a gqeke kumbe ndhawu ya Timor Leste ku va ku endliwa a vuxavisi hambe ni mabindzu ya ku hambana hambana ni ku va ku endliwa vulondzovoti la titshomba ta xichenge lexi a ntsindza wa tiko leli i Dili eka malembe ya 70 le Dili ku sungunile ku yaveliwa a mati nambeni ku yakiwa swikolwa ni swibedhlela kambe hi tindhawu tin'wani ta tiko ku tamisisile ku nga na nhluvuko ndzhaku ka ku va ku vonekile vuhlamburheli la ku va ku chunisiwa a swikarawu hi siku la April ka 1974 mfumo wa tiko la Putukezi hi lowu wu nga va wu suka le ka xichenge xa Timor hi August wa 1975 ku ve ku nyikeliwa a mfumo le ka Frentilin a nga Frente Revolucionaria de Timor Leste laha ku huleliweke nkhululeko hi risiku la 28 ka November ka lembe lo la lin'we la 1975 hambileswi a nkhululeko wu tekeke nkarhi wutsongo ngopfu swinene hikuva nkarhini wa kona murhangeli wa Indonesia hi loyi a rhumeleke a makhandza ku va ma ya dumela tiko leli na swilixitano hikwalaho ka vupfuxeli la Papa João Paulo II le Timor Leste hi October ka 1989 ku ve ku kombisiwa a vuhlambureri leli li nga kumeka endzhaku ka ku va ku khululiwile a tiko leli hi siku la 12 ka November ka 1991 makhandza ya le Indonesia hi lawa ma duvuleleke lava va nga kumeka ka vuhlambureri leni na va kokolela mudyondzi wun'we lweyi a dlayiweke hi vukhandza leli le xilahlwini xa Santa Cruz a Dili laha ku fika 200 ya vanhu va dlayiweke.